Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Uwa, maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marini mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuol dyan. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano kayo nung kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
4: Ang kinubanan na adto magbangon lang ko nang buntag sa iyo ba? Wala ko pero ti dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang dito kami sa akong mister. Iya man ko dai yung hilot ko ana wala ra. Ran Yaki ra bi nakatuan sa akong likod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
5: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo diya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalo, pre.
6: Masang ipatay ko masaya?
5: Ganado. Alas na. Matay. Pasalamat in town si Marinel mo, pre.
7: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
8: Enjoy the music.
9: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins.

0: vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang kinubanan at nagbangon lang ko anang buong pagsayubat. Hila ko siro at dili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilo ko anawala rin. Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate, taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Di ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why ragyod? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy.

0: pagdiabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa i-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, tistingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ubo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, ug mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki,

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ha, mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero...
2: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukit.

0: nun sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Yo ang atong likod sakit daw nga ikutatarong og tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinugdanan na ito, nagbangon lang ko ng buntag sa iyo ba? Sila ko sir, or kadili naman dito palihok. Rang yaki rabi na katuan sa akong likod.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Kuan po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ang ako ni Eplasan, nauka naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay surapon.
4: Kung sa gigamit ni mong haplas?
3: Yes, well.
0: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Itong pagbuntis na, sige ako paghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali lang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, maghaplas din sa Yaki Liniment Oil.
4: Aha.
3: Kapag bago ko matulog, maghaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
5: C-H-I-K-L-Yaki.
0: Tungod ni ini mang higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong mensahe, mga pangutana, kay basin makatabang man kami, mawagtang ang inyong balatian. E text lamang ka na sa 0928-677-0031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ang hapon na naman namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Huwag ingon man sa ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Huwag ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. O siyempre ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po diha ang Dapita o ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. O siyempre dinhi sa ato ang North Cotabato o Cotabato Province ang 102.3 Joy FM. Kumusta po ang lahat mga ka-joiners? Saan man po kayo naroroon? Sana po ang lahat na ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sorry po, absent si Mommy kahapon. Oo, sobrang napaka-busy. Muntik na rin absent ngayon. Sensya na po. So hanggang alas 2 po tayo mga ka-joiners, 2 to 3, ang ating kasamang si Pomelo Joy. Naka-live streaming po tayo, kaya malaya po kayong magpadala na ng inyong mga mensahe. O kinsa ba itong magpagawa sa ilahang gibate, nahala, ato ng istoryahan mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners at mabilis naman na nakapagpadala ng message ang ating mga ka-joiners na isang kilometro na ang haba. Thank you for watching. Agbot silat. Maayong hapon daw, Dira Mami. Maayong hapon. Shout out daw sa Kalyungan, Mami. And also, ang 99.7 FM Chat Radio connected na Mami. Ayan. And also Jody Anduay Ampan, maayong hapon Mami Joy, pa shout out po sa Ampan family, Duay family, Tuba family. Thanks sa pagbasa Mami from Judy Ann ng Sitio Atipo, Barangay San Fermin. Vlogger ng Pawin, good afternoon po Mami, pa shout out ko from Bislig City. Salamat sa pagbasa. Pagreet na ako ang papa ug mama nga naasupan laisan karon. O greet pod na ako akong mga kuya amping mong tanan. Salamat po. Jelhan Balaw Aban Maulaw, Mami Joy, greet ko lang sila Hania at Bay Ali at salamat at andulanan na nag-standby dito sa bahay at nahikinig pa and pa-request ng song Ikaw. Thanks Mami from Bulaw ng Marbel Matalam. Sonhi Yujo, wow Mami, my favorite song, watching from Bacoor, Cavite po. And Baby Jen Zen, shout out Mami, watching from Mati, Chichi Pakaldo Languyan, listening from Ozami City, Misamis Occidental. Ayan, may request daw. Ano tong request? Ikaw. Ayan. And also from Dorina Barlaan, good PM Mami Joy, greet ko lang po ang Barlaan family dito sa Kilada Matalam po at Bilungan family dyan sa Sitio Ambag, Santo Niño, Kidapawan po Mami. Salamat po sa pagbasa. Iam Gray, maing hapon Mami, greet na ako ang bana, si Rafi Maslog, nga gabiyahe pa South Cotabato og ako mga anak Mami. Salamat Mami Joy sa pagbasa. God bless. AR Mutia, good noon Mami, shout out sa ako pinsan nga naminaw. Request po ako, ikaw ang iibigin ko. Salamat po. Masangay Gladys, maing udto Mami. And also from Rasul Bakana Iman. Hello daw, kila Jan at KMI dito. At kami dito sa bahay. Thanks Mami from Rasul Iman ng Marbel Matalam. Masangay Gladys, sige lang kag pangamot Mami. Wala na ako'y ginatanggal. Ginabantayan di ay ko ni Gladys. Esperanza Dumangkas Biong, shout out Mami sa Dudig Falmahil, ay family, watching from Layog, Pagalungan. Sorry good. Anyway mga ka-joiners, ayan, tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Para po sa mga mama, nanay, mami na nakikinig po sa atin ngayon, eto para po sa atin at sa mga anak na nakikinig po. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, maayong hapon sa tanan na kauban ni mo mami og sa imuha mami, maayong hapon og sa tanang naminaw sa imuhang programa. Tawga lang ko sa pangalang Nora. Nagsulat ko mami dinhi sa imuhang programa tungod kay gusto nako nga madungog pud kung unsa ang imuhang panghuna-huna aning akong problema sa akong mga anak. Upat ang akong mga anak puro babae. Ang ako ang panganay nag-graduate na og senior high. Pero dili na gyud nako mapa-college kay di gyud nako kaya. Wala mi mahimo mami kay ako wala gyud kay trabaho. Unya ang ako ang bana, ang iyang income halos kulang pa sa amo ang panginahanglan. O dili halos kulang pa gayud. Mauna nga ako kada mahapon nagaluto-luto gyud ko og mga pang merienda para lamang may pambaon ang ako ang mga estudyante. Sa tanang panahon mag-istorya may sa ako ang bana. Usahay dili na nako tapuson ang gusto nako i-istorya sa iyaha. Kay murag sa puton siya. Paminaw nako mami kanang kakapuyon na ba ang ako ang bana. Kay usahay mo ingon siya nga unsa naman nga kalisod sa kahimtang oy? Murag hapit naman ko kasurenderon Ginoo. Muna usahay nga ako. Makuyawan pod ko maminaw niya. Makaingon ko nga murag ikapoy na siya sa amua. Kay siya lang mangyud pod ang nagatrabaho. Unya mami. Magbaon siya og iyahang pagkaon. Kung unsa tong iyang baon, waday dugang gyud. Usahay, pabaonan na lang nako og isa ka bulad. Itlog, gulay. Unya mo to maingon siya nga naniwang ko no siya. Kay permi bugnaw ang iyang pagkaon. Makakaon ra siya mabuntag og init pero kanang maudto. Unya wala gyud daw kuno siya ay merienda. Sa tinuod lang mami, di gyud ko katingog. Mubati ko og kaluoy sa ako ang bana. Ako na lang siyang tan-awon. Una ang buot ipasabot, wala man tay mahimo. Usahay pod mami ako kapuyan ko. Ang hamis kaayo na kong naong sa una, puro na talumtom karon. Unsaon nga kada hapon gaatubang ko sa kainit, sa kalayo. Kay mag-ukay sa ako ang kamuting pinirito, saging, ganggang og saging. Mauna mami, wala pod ko'y ikatambal sa ako ang naong. Moto, ingon ko sa ako ang bana base maabot ang panahon di na ko ni mo mailhan. Kay nagmapanagyod ang ako ang naong. Pero mami, asa man ang ako ang palabihon? Kaning akong naong o ang akong mga anak? Kay usahay mo ganan siya mangko og 300 sa isa kaadlaw. Dako kaing tabang mami. Dili lang sa baon sa mga bata, makapalit pagyod kog bugas. Muna nga, mag-ingon ko sa ako ang bana bisan og naara ko diri sa balay. Pero naning kamot gyud ko. Karon nagaplano na pod ko nga mag-barbecue. Kay naamay maingon ng mga tao, ate, unta mag-barbecue pod ko og magabii. Ilabi na ang mga estudyante. Kay dili na sila ganahan nga magpalit. Mauna mami. Sa amo ang kalisod, giproblema na ako karon ng akong panganay. Siguro, gikapuyan na po sa kapubrihon ng akong mga anak. Ultimo ilang mga underwear. Tagduharain taon kabuok. Permi na lang magmugot ang ako ang panganay. Ilabi na karon, nga wala na gyud na paeskwela sa kolehiyo. Moto na ko nauna ko mami nga magsuwat sa imuha. Kay gusto sa ako ang anak nga manimpad. 18 na siya mami. Nananghid siya nga moadto og syudad. Mga dagkong syudad. Manarbaho na lang daw kuno siya. Kay dili naman siya mapaeskwela. Gibati na ako nga dako kaig mahay ang ako ang mga anak sa ako a. Labi na ang akong panganay nga dili na maka-college. Pero ako gyud silang gipasabot. Lisod kaayo og mag-eskwela mo og kolehiyo. Pagyud ang eskwela, mas ulaw. Kung mahinayak kag eskwela, unya dili ka makabayad, di ka ka-exam. Pagkatapos maundang ragihapon ka, mas maayo nga dili gyud ta magpataka. Kay maingon siya ang iyang mga classmate daw, tanang nag-proceed. Unya siya kuno, wala. Utuging na nako siya anak. O naglahi man taog sitwasyon. Sila kay naaman kaya siguro ang ilang mga ginikanan. Pero ako wala mangyod. Mauto medyo nagtaas ang iyahang tingog. Og mauna, mas muhawa na lang ko dari, oy. Mangita akong trabaho. Nakurat ko sa akong anak. Nganong nakasulti siya ang ingon anak. Nganong tasan man ko niya og boses. Nga nakabaluman siya. Nga kalisod kami. Sukad masukad ka na akong mga anak, mami. Wala gyud na bulag sila sa ako, ah. Luyo sa amo ang kapobrehon, wa man pod nako sila gipatulog nga walay panihapon. Makakaon gyud sila, bahala nang maglugaw ra ko. Siguraduhon lang gyud nako nga makakaon sila. Akong giistorya ang ako ang bana, mami. May tungod sa plano sa akong anak. Magusto manimpad sa dagko nga mga syudad. Pero nahadlok ko, mami. Kay sukad masukad, wala gyud nabulag sa ako ang akong mga anak. Hinoon, naanad man sila og mga trabaho, kay anad man sa kapobrehon. Pero ambot lang kahaog makatuog ko. Ilabi na kay nag-ipon og kwarta para makapamasahe. Naa siya'y makita nga iyang mga uyuan, iyang pangayo og kwarta. Ginatigom niya, mami. Kay og di ko nunamo tagaagpamasahe mula kaw siya. Musugot man ko no kami o sa dili. Sakit kaayo na unaon. Naingon ani na ang akong mga anak karon. Labi na kining panganay. Mo istorya na og sakit, pinabundak. Kanang maingon nga musugot ka o sa dili, bugat kaayo na para buhian ni mga istorya sa imuhang ginikanan. Pero, unsa may akong mahimo? Alangan nga, musyagit pod ko. Botong giistorya na ako ang ako ang bana. Pero giingnan ko niya, mga babae ng atong mga anak. Mas magkasinabot gyud mo kaysa ako, ah. Dili ko kabalo kung unsa na ako sila pag-istorya. Kay basin og muhilak ra ko sa atubangan sa imuhang mga anak. Mao ni mami, ingon ko nga musulat ko sa imuha. Gusto na ako maibawan ang imuhang panguna-una. Angayan bukod na ka na ko tugtan ang ako ang anak. O tama lang ba nga bisag dili tugtan mula kaw siya? Palihog mami tambagi ko. Mahadlok ramanggod ko nga ma, unsaon niya ang akong anak, kung asa siya dadon sa iyang mga tiil. Palihog mami kung unsaon ako siya pag-istorya. Nga kanang dili siya mahiubos, og dili pud ko niya singkahan. Hinaot pa mami matabangan ko nimo, na matambagan ako ang ako ang anak. Hulaton gyud na ako, total, pero mimang ko gapaminaw sa imong programa. Hinaot pa unta, nga mahatagan nimo kini og pagtagad. Daghan kaayong salamat, mami, og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahuron, Nora.

29 minutes ang mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Ayan, malapit na po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Pero for now, pahinomdom sa ato ang mga mami kung nakapag-gidiyaki vitamins na po ba si baby. Minaw, ragod mo, mga mami, mama, nanay. Kanang mga bata, kanang mga baby nga nagakidiyaki vitamins, magtibay ang kanilang mga buto. Magtangkad, pampatangkad ang kidiyaki. At saka, pampabright. At hindi basta nagkakasakit si baby, pampagana ng kain, sarap ang tulog. Kaya sabi ko, subukan po ninyo ang Kidiyaki Vitamins. O, nasa mga butika yan at pwede rin po ninyong orderin sa Shopee. At saka, maawa naman kayo sa mga kasambahay ninyo, lolo, lola, mga kapitbahay, kakilala. Kung kayo man ang nakakarinig po ngayon, baka may nakikita po kayong mga tao dyan na naghihirap ng rheuma o arthritis, i-recommend po ninyo ang Bilongga Gold. Alam nyo, ang Bilongga Gold, tested and proven na po yan. Kahit na hindi na makatayo, hindi na makalakad, namaga na, painumin po ninyo yan ng dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali at saka sa gabi. 3 days po, makikita ninyo, tatayo at maglalakad dyan. Try nyo po. Magtunaw po na siya og mga bukol-bukol, lalo na yung mga sakit ng katawan. Subukan nyo po yung Bilongga Gold. Salamat sa mga nakakaalam na ano po. Kaya nga may mga post tayo sa Bilongga Gold. Sana yung mga nakasubok na mag-comment po kayo. At nang mabasa naman po nitong mga ka-joiners natin na hindi pa nakasubok ng Bilongga Gold at ng ibang products po natin. Wala namang mawawala sa inyo kung subukan ninyo, mga ka-joiners, ha? At saka kung gusto ninyo maprotektahan ang inyong kidney at hindi kayo ma-prone sa UTI, Yaki Herbal Capsule po. Kahit na isang beses lang sa isang umaga, pero pag may tama na, dapat 3 times a day na po yan. So sana, mga ka-joiners, ha? At syempre yung ating Yaki Linmint Oil, hindi lang yan pang masahe, pampagaling din yan ng mga katikate, mga skin disease, mga ka-joiners. Try nyo po. Kompleto din ang sabon natin, pambata, mayroon pang sensitive skin, mayroon naman pang peel-off kung gusto nyo mabilis ang pumuti. Ayan, yan ang Hermosa. Mayroon tayong beauty soap at ang baby soap. At kompleto ang kape natin ngayon. Og syempre, thank you so much sa mga patuloy na nagtitiwala sa Ganado Capsule, mga ka-joiners. Ha? Maraming salamat po sa inyo. 32 minutes na po, mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Masangay Gladys, no? Sige, lagi kag pangamo ta, ito, tapos na ito. And also kay Abdul Jaber, AJ Bido, no? Pa-shout out mommy pati sa kasama ko na si Dato Bong Saptula, watching and listening from Libak Sultan Kodarat. Oy, maing hapon sa mga taga Libak Sultan Kodarat. Ibalita niyo, ah, yung ating 102.3 Joy FM, malakas po masyado dyan, mga ka-joiners. Kung may mga radyo din kayo, tune in po ninyo sa 102.3. Thank you so much. Ebs Cruz Manding, mami, pag-greets ang anak ko ng happy birthday kang Mariel Manding Magdagasang. Salamat, mami. Nahala, happy birthday, Mariel. Hexagon Green, hello, mami Joy. Pa-shout out po, pa-request ng song, Wala Man Sa'yo Ang Lahat. Thank you po. And also from Elisa Adlawan, may hapon, mami. Kumusta ka, mami? Amping permi, God bless. Thank you, Elisa. And also from Melicio Servas, mami, watching from Raga Davao Oriental. Haron Gyambangan, good PM, mami. Pa-shout out po sa mga anak na sila Hasan Gyambangan at Baby Hanaya from Lower Centro ng Tupig Carmen North Cotabato. Thank you po. And from Villasita Kaligunan, good PM, mami. Kusog ulan diri sa Pantuyan. Shout out sa tanang taga Pantuyan. Ayan, malipay mo nga nag-ulan diha, ha? Kay ang mga tanom in town, at least kahit papaano,
Ah, madiligan. Maria Katrina Agimod, mami, maayong hapon. Pag-greet lang ako, Adi Butay. Maayong hapon sa mga taga-Butay. Solis Joel Mindanao Vlog. Hello po, pa-shoutout po dito sa Barangay Tomado, Alyosa, North Cotabato. Jenny, good PM, ma'am. Pa-shoutout po naman mga pinsan ko sa Layog, Pagalungan. Di ko na po maisa-isa pero marinig lang nila ito. Alam na nila. Datong Abang, request po ako ng song, Mahal, Miss na Miss Kita. Salamat po. And also from Norma Nambay, hi mami, pa-shout out sa Manambay family. Halya Iman, ay mami, ask lang po, ano ang gamot sa malaking bilbil po nako at pampatangkad po sa 12-year-old nga bata. Thanks from Halya ng Marbel Matalam, thanks. 12 years old na, kung mag-kidiaki vitamins yan, dapat graduate na. Kung gusto mo pa rin, kay may pampatangkad man tayo dyan sa Kidiyaki Vitamins, kaya lang dalawang kutsara na ang iinumin niya, oh, dyan sa Kidiyaki Vitamins kasi malaki na po siya, malaki na rin ang dosage. Try mo. Manudos Matt, mami, request ako ng song Larawang Kupas. Thanks mami sa pagbasa kay Mokong from Marbel Matalam. Sam K. Luna, salam mami, pa-shoutout po sa pamilya Luna dyan sa Damakling, Paglat, Maguindanao, Del Sur at sa kuya ko kakatapos lang ng kasal nila ngayong September 22. Shukran mami sa pagbasa. Apon Sam, thank you for watching. Mga ka-joiners, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
2: 40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Oo, di ba may sunod pa sala, pala sana? Sige, maya lang. O, sige, play nga. Sige, ito o. May bago kami.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Sinuhuta ko di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga at ambalan ako akong kamot. Mga minyo'y naayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang nga dan, oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Tapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin. Everyday, Kidiyaki.
8: Me too. Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Siguro balikan na natin ang ating letter sender na si Nora. Maing hapon, Nora. Daghang salamat sa pagpaambit sa imuhang imuhang problema sa imuhang anak. Sakit gyud, Nora, no? Nga makita nato ang ato ang mga anak nga porsigido kaayo nga mo eskwela, pero unsaon man. Kay kung porsigido sila, dabaw na pudtang porsigido unta. Pero kung dili gyud makaya, tama lang na dili gyud ang ayan nga ipamugos. Kay mas ulaw, luoy, nga mag-enroll og pamugos, tapos dili makabayad, unya maundang ragihapon, ilabi na kung inguni mo, layo na ang eskwelahan. Tinuod gyud na siya. Wala kita'y mahimo, unsaon man nato. Kung magkalisod man ta, wala man nato na gigusto. Wala mang taong gustong maghirap, di ba? Oh, wala talagang may gustong maghirap. Pero ano magawa natin? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang capacity. Kapasidad sa pagtrabaho, sa pagkilos, sa kakayanan, di ba? Oo, may kanya-kanya tayong capacity sa kakayanan natin po, no? Kaya ang hirap kahit anong inggit natin sa iba, pero sadyang hindi talaga pareho ang tao. Hindi pareho sa pag-iisip, hindi pareho sa kakayanan, hindi pareho sa estado sa buhay. So, igo na gyud damo trabaho, gawa tayo kung ano yung kaya natin. Ganyan po yan. Kaya iniisip ng mga magulang na talagang yung pagiging professional ng kanyang anak, minsan yun ang iniisip nila, nga mo'y muhawas sa ilaha sa kalisod, na yun ang magliligtas sa kanila sa kahirapan. Pero alam naman siguro ninyo, mga nakatapos, nagiging successful ang life, di ba? Maraming mga nakatapos dyan, tumanda na lang, hindi talaga nakapagtrabaho. Mayroon ding mga nakapagtrabaho, pero naghihirap pa rin. Mayroong mga hindi nakatapos, pero maganda ang buhay. Mas maganda pa ang buhay kaysa mga may natapos. Yan ay patotoo. Isang malaking patotoo po talaga, mga ka-joiners, na hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. Kay adunay mas labaw, may mas nakakataas higit sa lahat sa atin na nakakaalam kung ano ang nararapat para sa atin. Marami tayong mga pagkukulang, yun ang mga hindi natin alam. Kaya nga ang mga tao kahit sugal, sinusunggaban na eh. Dahil pag may nakita, si ano nga, oh, professional nga yan, pero di ba sumali dyan, tayo pa ba kaya? Isang maling pag-iisip din po yan. O niya, og maambak to sa kalayo, mag-ambak po di ay ka. Oo, sama sa adunay mga prinsipal na nagapanguna sa sugal. Mga leader ng mga komunidad. O, di ba? Na minsan nagdadala pa ng kapahamakan sa mga tao. Kasi, ang iniisip lang nila ang para sa ilaha. Wala silang pakialam sa mga tao. Tapos, tayo naman na mga biktima, salapod nato kana. Kay usahay, mag-idolize taog tao. Wala nato giila ang ilahang mga ginabuhat. Muna nga kasagaran, masayop gyud kita. Mag-idolize taog tao, nga wala nato giilang ang ilaharang kapretso, ang ilaharang sariling pangpakinabang mo'y ilang gitanaw. O wala sila'y pakialam sa mga tao nga ilahang mabiktima. Diba? Luoy kaayo. Luoy kaayo, halimbawa, dito sa Davao Oriental, sa mga Mandaya, dito na lang ko mag-example. Luoy kaayo. Kay kadtong mga nakasabot o mga profesional nga mga Mandaya, maura po'y magloko sa kapwa nila Mandaya na mas nakalamang sila. Pero hindi ko nila lahat. Aduna po'y mga kasing-kasing. Pero kabalota mga Mandaya diha sa Davao Oriental. Nga atong mga opisyal, mga guro maoy nagabuyo sa ato a usahay sa kapahamakan. Kana tungod kay nag-idolize mo. Okay lang mag-idolize ta, mag-idol ta og tao. Pero tanawa kung anong klaseng tao siya. Baka mamaya ang kaugalingon ra niyang pakinabang kapahimuslanan mo iyang gitan-aw. O di ba? Sa mga nangagi. So sa ubang mga lugar nga adunay susama nga mga pangbiktima, ilho nato ang mga tao nga kanang adunay paghigugma sa ilahang isig katao, ilabi na sa mga nakaubos sa ilaha. Pero ang mahitabo, tungod kay uyamot lang daog-daogon. Mauna nga, usahay salapod nato na, kay dili kita kabalo nga mo ila kung kinsa tong taong atarong. Ana na siya. Ayaw kita basta-basta nag-idolize nga wala nato giila kung unsa ang iyang mga binuhatan, unsang klase ang iyang pagkinabuhi. Adunay maestra diha. Nag-adtugani og laing eskwelahan, gipetisyonan. Kay ang trabaho, puro lang gihapon pagpangwarta. Pagbalik sa karaga, sugal na pod, gibuyo ang mga tao. So ngayon, anak, God, walay pagbag-o. Pero kana siya, magtigulang na siya. O, hinaon.

wala nay mo respeto sa atoa. Tungod sa ato ang mga binuhatan sa mga panahon nga naata sa kapangyarihan. Mao ka na ang usahay nga dili mahinumduman sa mga tao nga anaa karon sa itaas. Inana na siya. Busa, Nora, ang maipayo ko sa imuha, 18 na ang anak mo, at least kahit papaano, pwede na siya mag-decide para sa ang kaugalingon. Ayaw siya pugni. Ayaw ipasulabi ka ng imuhang kadlok. Kay ka ng paghuna-una na tuog negatibo, mao ka na usahay ang makapagan sa atua. Ang imong himuon, tambagan nimo ang imong anak. Ingon nimo, anak, nakabakita man jud ka, hindi talaga natin kaya. Hindi ka talaga namin kaya ng pag-aralin sa college. Ngayon, anak, kung gusto mong hanapin ang future mo, hindi ka namin pwedeng pigilan. Buhay mo yan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, saan ka man makarating, huwag kang makalimot na ipaalam sa amin kung nasaan ka, kumusta ka, ano ang trabaho mo, at sana kung magpursigi ka man talaga na lumayo, sana alam mo kung paano mo pangangalagaan ang sarili mo. Na sana hindi ka mapariwara, na sana yung buhay na hinahanap mo, matagpuan mo sa tamang mga pamamaraan. Hindi yung gagawa ka ng masama dahil hindi mo ikabubuti yan. Wala naman talagang gumagawa ng masama na hanggang sa dulo, di ba, nagtatagumpay. Minsan sa kalagitnaan, napapahamak na. Inana na lang yun ang imuhang mahimo. Tambagan ang imuhang anak. Pasabton, nga dili siya ang ngayan magbaton og sama ng loob kasi hindi ninyo sinadya para hindi siya pag-aralin. Sadyang hindi talaga kaya. So ayaw siyag pugni, tambagi lang. Og tama lang nga makabalo ka pag-abot dito kung asa siya, unsa ang iyahang trabaho. Inana lang na, og sa tanang panahon pangumustahon nimo. Dili maayo nga pugna nato ang ato ang mga anak kung unsa ang gusto nila nga himuon. Kay dili sa tanang panahon nandiyan tayo para ibigay ano ang kailangan nila. Hindi sa lahat ng panahon nandiyan tayo para bantayan sila. It's time for them na matuto na rin tumayo sa sarili nilang mga paa. For as long as alam nila kung ano ang kanilang ginagawa. Ngayon, kung hindi sila gumawa ng mabuti at mapahamak sila, choice nila yon. Ang importante yung part natin para lagi silang paalalahanan, gawin po natin yan.

para marating niya kung ano ang gusto niyang marating. Kaysa gagawa ng masama para lang magkapera, hindi rin yan tatagal. Mapapahamak din. Maraming salamat, Nora. Sana napagaan ko ang kalooban mo. Sana nakatulong ako sa'yo. Kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, talagang nagpupursige. At pagka nasa tamang edad na sila, let them go. At yun, sabi ko nga, paalalahanan na lang sila palagi at i-pray na lang always yung kanilang safety. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Sana maging maayos ang lahat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Wala sila rawang kupas. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

Ako, alas dos naman mga ka-joiners. Anyway, puntahan natin muna itong mga nag-birthday karon, September 22. William Oliveros, happy birthday. Olea Villanueva, happy birthday po. Janet Malintad Turing, Cecil Manginlaod, at Janet Malintad Turing, ayun. Elmia Lynn Lagirong, happy birthday. Maria Cel Manginlaod, happy birthday. Mimi Guerra Felizardo, birthday niya karon. Dang Standing, happy birthday. James Carl Casi, happy birthday. Florentina Joseph Ladd, Ann Odo, Levi Maynupas, birthday din niya ngayon. At belated happy birthday kay Charito Simacon kahapon, 21. Ayan. Wow ka na. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anniversaryo ngayon. At sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, September 22, happy happy birthday po sa inyo. Stay healthy po. Thank God for another year. Ana lang naman yun ang pinaka-importante. Ha? Katulad ng lagi kong sinasabi, huwag masyadong i-stress ang ato ang mga sarili. Huwag problemahin yung mga nangagi na, mga nakaraan na, kasi hindi na natin maibabalik yan. Kahit ano pang gawin natin. At huwag naman din problemahin ano kaya ang bukas, blah blah blah. Eh, wala namang pangako kasi yan eh. Ano ang mahalaga? Today. Karon po, ngayon ang mas mahalaga. Binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay o malakas. Nagagawa natin kung ano yung gusto nating gawin at sikapin natin na magawa po natin ang lahat ng tama. Yun po talaga mga ka-joiners, para maging masaya po tayo and maging thankful po tayo ano man ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa, lolo na po today. Mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Sa lahat po ng ating mga ka-joiners na nagasunod sa iba't ibang istasyon ngayon, diyan sa Dipolog, sa 99.7 Chat Radio. Subaybayan po ninyo mga ka-joiners ang iba pa nilang mga programa. Kompleto din ang Yaki Products diyan po sa Dipolog, ha? O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang 87.7 Pangil Bay sa Misamis Occidental. O siyempre sa ato ang mga ka-joiners sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O ang dinhi sa 102.3 Joy FM. Thank you so much. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon, sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ganang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, na maga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuha gayodayon ang pag-inom og Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun gagwa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun big yun na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon may sa inyo mga higala nga, sulayi ragod ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante na aduna kay Bilongga Gold, matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder, mga higala? O cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake, hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Dunay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oo, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Dunay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Adunay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Belonga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dini na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

Oras 2:22 ng hapon, mga ka-joiner. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Pecaris Bantayan. Og happy birthday kay Kuya Brian diha sa Pantukan from Julia Isabel Bantayan. Ayan, hello. Og maligayang kaarawan sa imuhang Kuya Brian. And sa lahat po nga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan karong September 22, maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Hello kay Salvador Sumating. Good afternoon. Shout out sa Sitio Batiano watching from Metro Manila. Roman Renz Masumpad Matukol from Davao po, Mami. Shout out. Ayan. Hello, may hapon din ha. O daghang salamat, no? Good afternoon. Request po ng song Mami Joy. Di Ko Kaya ng Jeremiah. Thank you so much po. And Rhea Cayetano. Greet lang diha sa Kaliyongan. Kumusta ka mo tanan? Amping, salamat po. Alibay Baladsikan. Good afternoon. Nakikinig po kami from Tantangan, South Carolina. And request ng song, Kailan at Habang Buhay, Pansamantala. Sa daw, by Maki. Thank you and sana po ma-play. Erwin Silat. Nang iwan? Anong nang iwan? Chris Usman. Hello sa Usman family and diha sa Nuro Upi, Maguindanao. Watching from Midsayap, North Cotabato. Good afternoon po. Request ng song Lason Mong Hali. Ayan, sige, ato anang paningkamutan ang mga song request ninyo, ha? Dato Aban. Hello kay Dato Mukang or Mukong. Nag-auling sina Janjan Amir. Request ng song Kahit Mali Ang Puso. Thank you so much po. Good afternoon, pa-play po ako ng song Sino Nga Ba Siya? Thank you so much from Kabakan. Hello sa atong mga kauban din na sa Kabakan, amuman sa RJO Japan Surplus and sa Davao A Plus Kabakan Branch. Napo na sila branch din hi sa Kidapawan, ano? Ayan sa atong mga sir og ma'am din ha. Hello po, maying hapon. Salamat. And syempre, sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ang ating stasyon, amuman sa mga tinderas kag mga tinderos din ha nga nag-relax habang di pa kay busy or busy na ba. Salamat sa pagpaminaw og maayong hapon sa inyong tanan din ha, ano? Good afternoon. Request ng song. Ano sa daw ni? Laseng? Anong laseng? Para daw kay Janjan. Nako. Yeah, hello din ha. Ugmang hapon din ha. No? Hello, request ng song Tunto Nagugma. Salamatay, gayod, amping perme mula kay Marites Diano Umani Vlog. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Thank you po.
1: Thank you for what, baby?
0: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
1: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
0: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
1: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
0: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
0: I like Kidiyaki.
3: Basta Yaki! Yummy!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang Kidiyaki vitamins.
9: Paso pa ipertabo sila sa Kidiyaki vitamins.
8: Kalaw na ira maunoy.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

0: nga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ha, mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo saya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Μοσι
1: Μοσι, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: si Mami Joy, oban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran, ginahimong powder. Ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis.
1: Tayo, may natayo sa PL.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Dugay na gud ako na kuan kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, lami kay ihilak, lami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lang kita ang product ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya. Then,
3: ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Wagtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
4: Nahubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Na-doktor ko, na-doy ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joy sa kutong bilonggas.
0: Oo, karon.
4: Kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa kong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala. No? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang na ang kasakit sa batiis nga isa kasimanang inantos ni Rowena Vicente, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato. Nang haplas lang siya sa Yaki Liniment Oil, naayo na siya.
5: Haway kayo siya, yagikan bito dali sa akong taa, paingon dito sa napalapa. Haway kayo, oy, maglakaw gani ko, nga murag matagak, nami na ilingkod dermi. Mga simana, dyan akong iantos siya. Pag haplas ako, og Yaki, okay. Isa kaadlaw, pagkaugman, aulian. Salamat sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kad ato nakainom ko bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo na yun. Wala na to akong hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Narito ang pinag-

0: pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sayod baka sa mga nahitabok sa imong paligo. Nasayod baka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan. Matod pa nila, alao ang mga masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakbayan, anya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagbungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
2: Bajong hapon! Kumusta ayong hapon? Welcome usab sa laing hugna sa tuang programang Kasayuran. Ako gihapon ni si Renzo Malinog, inyong higala, amigo og tigbalida. Dine na punta karon sa Joy FM Panggil Bay, Visamis Occidental. Bajong hapon Panggil Bay. Bajong hapon ato ang kasikbit nga probinsya sa Lanao del Norte. Tibok Misamis Occidental, maajong hapon sa atong tagadagbayas Tanggob. Happy Fiesta in advance sa Tanggob City, mga igala. Pag-uway pa lamang usab ang napatigayon ang pagsaulog sa Civil Service Month. A celebration sa Tanggob, ang culmination. Dalaing mga duwa, mga igala. O karon preparado usab ang mga activities sa pagsaulog sa kapistahan. Nausap din sa Dakbayan sa Tanggob. Dahil sa pabibo ni Noy, ha? Ngayong hapon, Mayor Ben Canama o Vice Mayor Tito Dicina. Kaban sa to ang mga City Council. Mga empleyado sa City Hall sa Tanggob. Ngayong hapon, tanan. At ang mga kapitan sa 55 ka barangay. Akong amigo, das Dodo Untong, Amino karon. Mayong hapon, bro. Lagkong pandisal, haron. Majong hapon sa tanan, mga negosyante sa Tanggob. Majong pagpanikay-sikay ninyo. Basta bibo, daghang income. Hala, mangina. Basta enjoy. Padayon karon mga igala, ang mga nagkalain-lain ng mga aktivitadi susab diya sa lungsod sa lala. Alayon sa pagsaulog usab sa kining 126 Philippine Civil Service Anniversary. Ayon, daghang gadong mga kwan. Karong adlaw murag final game to mga igala sa pickleball. O doon na po'y volleyball. Doon na po'y basketball. O doon na'y kanang larong Pinoy. Yun, ugma na to larong Pinoy lay, ha? Diyan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Tibok Northern Mindanao o Zamboanga Peninsula, maadyong hapon once again. Kumusta itong mga motorista? Madyong pagsikay-sikay ninyo? Madyong pag-amping kanunay sa pagbiyahe, ha? Kumusta itong mga kapulisan ay doon? Kumusta mga motorista sa Tanggob? Daghang pasahero ron? Kaugot ako ba? Nagkalukat, nag-imta, panyo nag-apoy, kulurum. Tagdihe lang, God. Bida mo na. Eh, lago na kita. Total, ang Ginoo kita, mas tanan. Okay, balo ang Ginoo kung unsa yung tinong kahimtang diha. Okay lang yan, ha? Sa dipatama ito sa mga balita, mga informasyon. Karong adlaw mga higala ato nang duolon ang Ginoo pinagi sa mga pagampo. Kaya kung wala siya, wala yun tayo mahimo sa atong kaugalingon, mga kasayo. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord God, because you are the perfect God. Bisan pa man Ginoo sa among pagkamakasala, ikaw ang imong gugma o kaluoy, nagapabilin gayon nga ni kanamo Ginoo. Salamat, Lord, sa kinabuhi ng imong giduga. Salamat, Ginoo, sa imong extension karon nga pailog. Ining kaadlawa, Ginoo, nagkabata pa kami. Buhi, Ginoo. Timaan, Ginoo, sa bag-o na sab nga kinabuhi. Ngayon mong gihatag sa matag-usa ka na mo, Father. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for the great salvation, O God. Sa kadaghang mga sala, sa kadako sa mga sala, sa kadaghang kapakiyasan, Ginoo, wala ka mapakiyas bisan kausa para ka namo, Lord. Kami lang, Ginoo, na pakiyas. Diya ka din mo, Ginoo, kami gatugyan sa mong kinabuhi, Father. Kung hindi mga dalawa, Ginoo, ang mong isalig ang tanang pagkabuhan doon sa paningin program, para naminaw, among official, mga lideres, tibok naso sa Pilipinas, among kapulisan o kasundaluhan ang nagbantay sa kausa ng kalida, tanang armadong kusog sa Pilipinas, o God. Kahanginan o kadagatan ng puwersa, Ginoo. This is our prayer, O God. We put our trust in you, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This time, let us continue to our series. Sa atong tema, A Life Pleasing and to God. Ginabuhi nga naka makapahimuot kayo nga doon sa Ginoo. Kanya ang pinaka makapahimuot sa Ginoo is worship. Ang pagsimba nga doon gayod kaniya mga igsoon. True worship involves surrendering our whole life to God. Una ang usa sa tinuod gayod nga pagsimba. Ang pagsurrender sa tanang tibuok na ito nga kinabuhi igsoon. And this time, ginahalan atong mahinunduman kanunay nga God is full of mercy. Remember God's mercy. Hinunduman na to ang kaayo o pagkamaayo sa Ginoo. Ang atong verse sa Romans chapter 12, verse number 1, atong foundation ng atong tema karon mga kaigsoonan. Remember God's mercy. Sa bakadako ang gugma galuoy sa Ginoo sa matag usa. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Dili gayod bulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayod niya. Usa kini kaminsahe mga igsuon sa Book of Lamentation. Sa usa ka nagsulat nga puno sa kaguol, mga struggle, dahil lahat mga tag-struggle, no? Abilin nyo kung mag-struggle ka sa mga material ng mga butang o kalibutan ng mga butang, it's useless. Tanang mga butang sa kalibutan, meaningless na siya. Walay foundation. Walay padulungan ang makabalakas mga butang yutanon mga kaigsoonan. Ang dapat isintos to makabalaka ang atong spiritual life. Kumusta ka? Kumusta ko? Kumusta tantanan? Isa-isa na to doon natin lalaing mga struggle sa atong kinabuhi mga kaigsoonan. Dahil lalaing tao mga gipang bati sa matag adlaw, asa ka dapat nag-struggle pag-ayo? Asa ka dapat nag-problema pag-ayo? Kung kaya wak na kay kwarta? Nagproblema ka kay wa na kay bugas, nagproblema ka kay wa na kay maliliit sa imong balay. Problema ka kay guba na kayo ang imuhang trabaho. Problema ka sa mga butang yutanon mga kaigsoonan. Dili na problema. Ang pinakadako nga problema bigla kung wa ka nakonik sa source sa tanang butang nga imong giproblemahan. Busa every day, every now and then, every second ato jung i-check atong kaugalingon. Kumusta ta? Nakunik pa ba ta ngadto sa Ginoo? Nga mo itinubdan sa tanang mga butang. Muna'y pinaka-importante mga igsoon ang connection nato sa Ginoo. Atong relasyon ngadto sa Ginoo kay sa dihang mag-struggle ka sa mga butang, magproblema ka sa mga butang sa kalibutan, ang Ginoo mo itag-iya anang tanan ug kaya niyang ihatag nimo mga igsoon. Kabalo ka nganong spiritual life aspito nga gikinahanglan nato ang atong kabalak-an pag-ayo kay maot ang panahon manubag ta mamatay ka nga naa ka sa Ginoo, praise God, tuwa ka sa langit pa do Kung pamatay ka, wala na sa Ginoo, iksong kinapuno ka sa kalibutanong pangandoy. Kalibutanong nga kaibo. Igso on time will come. Una ng pinaka-final judgment, padulog ka nga to sa impyerno. Posible nun na kayo imong tinuhuan, nun na kayo imong gibatunan, kapag tulunan. Pero no matter what, importante to na kay relihiyon, nga diin nakahimo kini pagbatuni mo sa tinuod nga relasyon sa Ginoo. Magunsa man imong relihiyon, kung imong relasyon layo di ay. Di tanan ta nagtataw, nagtawag o Ginoo, Ginoo, magkasulod sa kingharian sa langit, ang tanan lamang nagbuhat sa kabuton sa Ginoo. Kung saan pag-worship ang Ginoo, first, remember His mercy. Jesus, ganong simbahon itong Ginoo, tungkol kay ang Ginoo puno sa kaluoy. Bago sa matag-adlaw, bago sa matag-adlaw. Hindi ta mag-compromise. Sabi sa unsang butang sa kalibutan. Pinaagi sa pagtugyan sa itong kagalingan. Sa tanang mga kaibo, guguban pa. Makamatay, inintanan mga higala. Apan ang pagsimba sa Ginoo makabuhi. Makahatag o kinabuhing walay katapusan. Pamabot ng kapanahonan, exalt. Hindi ka magmahay. The powerful word of God today. Thank you. And be blessed.
0: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawas sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumarino.
2: Pada junta mga kasayod. Ako ang text line number 0981-642-5800. Doon ay nag-birthday karon Dios may abaga. Happy birthday daw ni Mary Grace Lumagod, CPO. Karong adlaw ikasigwintay-tres. Niya karong adlaw mga igala. Urok size kamansi. Abaga mga kaigsoonan. At ito nakalabay ang adlaw igsoon. Di asumay abaga gihapon. Tunay nakurintihan in taon to. Bida. Line man mga igala ang diin na aksidenteng nakahikap sa linya sa Lanico samtang nag-sit up sa ilahang kibulwan sa tawag na linya nila o igo giyod ito may gani na lang taon kay natabang o aramakabsis kinabuhi igsoon na kanunay giyod nga mag-ingat sa ato ang mga nagkailan mga trabaho kay anytime. Tulag yung mga possible ang mga hitabo, mga igala gumikan usap sa ato ang mga kakumpiyansa kayo. Abilan ni Mugwa, abilan ni Mugokira ang tanan. Naamping taganunay, ha? Akong text line number 0981-642-5800. Ajong pagpaminaw sa tanang mga naminaw diya sa LGU Lala karon. Yan nagpadayon mga igala sa ilahang gitawag nga sports festival. Alayon mga igala sa pagsaulog sa civil serviceman. Diin ang tanang mga empleyado gitigom alang sa usa ka dako nga selebrasyon isip pag pagpasidungog sa mga empleyado sa gobyerno nga diin nagserbisyo ngadto sa katawhan. Shout out nimo Ma'am Evelyn Lagat Indukal. Shout out ko sa kong amiga si Renz diha sa Duol sa Kapilyas nga si Delia Dalauta. Dulauta. Ayun. Dito sa Kapilyas do friend ni kuan Ma'am Evelyn Lagat Indukal. Salamat ninyo tanan diya, ha? Ang Itan Hardware and Construction Supply, sila na mo'y pinagkabida mga igala kung color off inyong isgutan. Kaya ang color off, doon na sila'y kagalingong planta ni ini nga sila yun ang makahatag kung pinakabaratong presyo. Gawas pa anang pinakabaratong presyo mga kasayot. dali pagyud kaayo ang pag-order ana. Dili na kinahanglan moabot pag 7 ka adlaw, 10 ka adlaw. Usang adlaw lang mo gawas na imong order. Na kanindot sa Ethan Hardware and Construction Supply ay one-stop shop na kadiha. Kung mapalit kag atop, hanana tanay mga hollow blocks, balas, siminto, uban pang mga construction material. Unya mas labi pa yung paminahon kaya nagtanyag sa sila og roofing services. Doon na po sila ikining house and building package, labor and material. Pinagin mo mahasol pa mga igala. O makapasalig ta nga sila barato. Sila mahangyo. Muna nga daghan na kain ng mga customer nga giganahan diha. Kaya maayo man ang ilahang pagka-deliver sa ilang mga services usap. Yun. Ang ilang planta sa Color Roof mga igala na imutaw sa may purok 2A sa Barangay Ribi, Lala, Lanao del Norte, Salvador Road na mga kasayod. Kaya sa may San Isidro, Ribi, Lala, Lanao del Norte. Pero katukuban po na sa Baroy, naapos lang branch sa Baroy. Ang taga Aurora, naapoy Aurora. So ang ilang main branch na sa Kapatagan, Lanao del Norte, mga kasayon. Kumusta, kumusta? Adyong pagsikay-sikay sa atong mga higala o mga kaigsuunan din sa Ethan Hardware karong orasa. Sa itong dugang mga balita o informasyon karong adlaw atong siren mga kaigsuunan.
1: O by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawas sa itong dakbayan, kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumayo.
2: Good morning din ha sa may The Job Connection International Manpower Services Incorporated. Ang ganaminaw karon di at mga kasayod at mga aplikant din ha at mga staff din na. Subsob kayo ang ilahang pagkatiman sa mga kliyente para magkagawas ng dos nasun sa ilang gustong aduan. Libre mangkod ang proseso, wa po'y processing fee, wa po'y sa reduction mong daghang nindool. Legit pod. May pinakalindot ba? Teres ga, saan siya? Nagplano... Ah, okay. Shout out din mo di, Ma'am Basing Colubio. Maadyong pagpaminaw din mo di, ha. Sa mga update sa Lanao del Norte, standby Ronald De Franco. Unahon na ito, may gala ang mga balita gikan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ang LG Lala Midoyog sa pagsilibra sa ika-sinto by designs nga Philippine Civil Service Anniversary. Atong sayron ang report pinag-isab ni Mike Navarro. Mike, go ahead sa imong update.
1: Go by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa itong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumarino.
3: Nakigduyog sa pagsaulog ang LGU Lala sa ika-126 Philippine Civil Service Anniversary kaniag tong Lunes, September 21, 2016. Gisugdan ang maong kasaulogan pinaagi sa usa ka motorcade nga gisalmutan sa upat ka color team, ang blue team ni Vice Mayor Bubong Yap, red team ni Mayor Angel Tatayap, green team ni ABC President Angie Yap o ang yellow team ni Municipal Administrator Job Pangilinan. Nanguna sa maong kalihukan sila Mayor Tata o Vice Mayor Bubong Yap, ingon man si ABC President Angie Yap o Municipal Administrator Job Pangilinan, kauban ang mga lokal nga opisyal, mga empleyado sa LGU, department heads o mga representante sa nagkalilaing ahensya sa gobyerno. May pasalig ang mga partisipante nga ilang ipadayon ang maayong pagserbisyo sa katawhan nga matinud-anon, responsable og adunay dedikasyon sa ilang mga kliyente. Gipasiog na usab sa maong kalihukan ang dakong papel sa mga empleyado sa gobyerno sa paghatag og maayong serbisyo og sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa mga lumulupyo. Matud ni Mayor Tata, importante ang panaghiusa sa mga public servant aron masiguro nga ang mga programa og serbisyo sa gobyerno makaabot og makatabang gayud sa mga tao nga nanginahanglan. Uban sa mga opisyal o empleyado sa LGU, ingon man sa mga partner agency, mipakita ang LGU Lala sa ilang panaghiusa ug pagpasalamat sa tanang civil servant nga padayon nga nag-alagad sa katawhan. Samtang gipasalamatan ni Mayor Tata ang tanang mga empleyado sa munisipyo sa ilang paghatag og insaktong serbisyo sa katawhan o giawhag kini nga ipadayon ang paghatag og maayong serbisyo og matinud-anon ngadto sa katawhan. Samtang sa upat ka teams nakuha sa Team Green Viper ang Mr. and Miss Sport Fest 2026, samtang nagpadayon pa ang mga nagadia mga dula sa mga empleyado sama sa tennis, pickleball, larong Pinoy, volleyball, basketball o line dance. Ang baong kasaulugan mulungtad kinihangtod karong adlaw nga Biyernes. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
2: Dagang salamat nimo Mike Navarro sa maong update o mga kalihukan dida sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte karong adlaw.
0: Kasayuran live report.
2: Unay usa ka nindot paminawon mga higala kanang dedikasyon sa serbisyo sa katawhan. Unya ato nang tibawaso ng maong pulong mga higala ha, dedication. O binaganahan kayo ha. Kaya dedikado ka, dedikado. O, mga Bisaya. Simple nga pagka Bisaya. Dedikado ka. Dedicated ka sa imong trabaho. Komitado ka sa imong trabaho. Para ang katawhan satisfied po sa imuhang serbisyo. Ayan. Updates to Cuerpos Kapulisan sa Aurora. O sa probinsya Sambuanga del Sur. Like a standby na itong kaoban si Ronald Franco. Ronald, go ahead by sa imong update.
0: Kasayuran Live Report.
4: Ato nga police report na ito ang natala subutan sa kapusan dito sa Pagadian City. Arestado ang duha ka mga lalaki nga gila isip na street level individual at ito sa pagayon na drug bypass operation. Gitakpan sa kapusan sa Sambuanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Division 9, Regional Drug Enforcement Unit 9, PDRZ, 9-2 Regional Mobile Force Battalion, Pagadian City Police Station, ug National Bureau of Investigation sa kondisyon ng subkinis sa PDA 9 dito sa Poroka, Sunshine, Barangay Santiago, Pagadian City. Semelas 14 ang takna sa naklabay nga udto. Recover gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang tulok ka mga pakiti sa gituan nga Cebu, usa ka color brown nga Queen First, duha ka mga mobile phones ug usa ka kalibre 22 nga revolver nga walay bala. Ang duha ka mga dinakpan sa pagkakaron ang anana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station. Samtang sa laing bahin kasagran sa ito sa lungsod sa Dinas, usa ka tricycle driver nga nalabit lambigit sa kilis sa pagdapayat sa ligay nga duga ang malampusong nadakpan at sa pagayon nga drug bypass operation nagsakpan sa kulisan sa Dinas Municipal Police Station Kabon ang PIA 9 dito sa Poroka, Padaw, Barangay Binuatan, Dinas, Sambuanga del Sur. Sa Mula City, imidya ang takna sa nakabay nga gabi ang binakpan sa kakurteots anyos nga lalaki, tricycle driver o gusinti kilis na aasoy nga lugar. Recover gikan sa posisyon na sa mong binakpan ang upat ng mga gagmay ng mga pakiti sa gituan ng Cebu ug ang marked money sa pagkakaroon na inimong dinakpan ang anana sa kustodiya sa Dinas Municipal Police Station ug ang nagbiskang ligay nga duga ang gitugyan nga to sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilene, Pagadian City alang sa forensic examination. Dito sa Vincent Susagon na Sambuanga del Sur, nasamdan na ug nakaangkon og mga bulog ang tulo ka mga individual human nalabigita sa panagbangga ang ilang sakyang motorsiklo dito kininitabo sa may barangay Kapatagan na Vincent Sonsagon na Sambuanga del Sur, Smela Size 40 ang takna sa nakalabay nga gabi. Base sa initial investigation sa krusan, nasalan nga matod pa ang duha ka mga motorsiklo ang nagbiyay kini gikan sa barangay Yangan padulong dito sa barangay Kugon pag-abot din sa Dapiti Cebuan. Aksidente kining nagkabanggay kining duha ka mga motorsiklo sa tunga sa dalan. Tungod sa kusog sa impact, natumba kining duha ka mga motorsiklo sa karsada ug ang duha ka mga driver ug ang back rider nini pulos na kangkon ug samad sa ulo ug samad sab sa PTL nga bahin. Dali silang gidala ngadto sa Marcos sa Tubig Regional Hospital para sa nilang medikasyon. Sa pagkakaroon na ang duha ka mga motorsiklo nga nalabigit sa maong panghitabo ang gidala ngadto sa Vincent Sagon Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon na. samtang dito sa Pagadian City kasadrensa nadakpan na ang usa ka lalaki at ulo sa sigay nga drug by bus operation sa mga personnel sa Pagadian City Police Station drug enforcement team dito kini nadakpan sa may purok ka Malinaon barangay nasa Rep Pagadian City similar sa Navy Dusi ang takna sa gabi ang dinakpan bilang si alias Don 45 anyos sa lalaki ug residente kini sa purok ka Malinaon barangay nasa Rep Pagadian City recovery gikan sa posisyon sa dinakpan ang lima ka mga gamay nga mga pakete sa gitwan niya Cebu nakip nini ang usa ka pakete sa gamit isig bagas item ang pagkakaroon ng dinakpan ang ana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station. Samtang din sa tunglusod sa Aurora, arestado sa mga kapulisan ang usap na lalaki nga asher sa illegal nga sugal kining fortress nga Wurikwereta at all spagayin nga police operation ubo sa Oplan Bulilio. Dito kini siya nadakpan sa may puroka Santa Cruz sa Barangay Balidi, Aurora sa Bonga del Sur. Sa Malaunat 32 ang takna sa nakalabay nga hapon. Matod pa, naatlan sa mga kapulisan kining suspect na ngulitat ni siya o gapusta sa mga illegal nga sugal na walay pagtugot gigan sa PCSO STL Micas Gaming and Entertainment Corporation sa Buanga del Sur o nakupiskagikan na kaniya ang lain-laing ebidensya nga gamit sa mga illegal nga kalihukan. Sa pagkakaroon kining mong dinakpan ang bibilanggo na sa bilangguan o gikatakdang pasakaan kini siya o gakaso sa paglapas sa Republika 9287 kung illegal number games. Samtang ato sa di pasubot kining hangyo kasirens sa usa sa ato mga residente diri sa may Proclinium gumikan kay ganyan tong nakalabay ng adlaw ni si ano sa kining balibuon og kamot kasirens
2: kay
4: usa ka manok kiniktan ang gikawat kini kasirens sa wala may lang kawatan anang nalabay nga gabi din na nawagan kining nga tagiya nga si Miko Inglisa nga kung kisikin sa tong ibligyaan ining maong manok kay igtalari man ni Kasebrensa nga report lang nga to kaniya gumitan kay nagol kini ka sa Andrins kini nga tagiya ka sa Andrins kay
2: asa nga purok Ronald purok
4: sa purok Amilinium aura sa Buanga del Sur Kasebrensa
2: ah poblasyon
4: poblasyon Kasebrensa din na sa pika sa nga silingan po na ni Kasebrensa tumilabay nga adlag kuhaan niya po kini nga manok Kasebrensa duha po ang kamanginiktag ang nangawala busa kaning nga mao ang kawatan sa Sevens gini magdugay kwan ni pabayron gyapon sila sa ginorin sa Sevens sa pabawuan gyapon kinsa ni nga awat ni ka Sevens sa nanawagan sila kung kinsa tong ibliganin nga manok nga pula o gaputi ang TL ni ka Sevens nga report o ga ikaw lang nga to kaniya kang Miko Inglisa o diba kasi yung inaan nga si Arlene na una Inglisa
2: okay
4: wala itong anak ko siyang kanakuha kasi Sir Franco reporting
2: dagang salamat mo Ronald Franco sa maong update
0: Kasayura live report.
2: Basta lagi naanas kapit os ang panahon usahay mudungop din aning muuso ning kawat-kawat. Ida taon ning sahay ning kinabuhi na dai. Kung gusto mo maraming paraan, pag ayaw mo maraming dahilan. Dagang salamat usab sa atong mga naminaw diya sa may abaga karon. Shout out ninyong tanan. Oso ha, oso. O, kamong taga-aurora, bantay mo diya. No, katong manuka, di man to maihaw dayon kay itaratare man to. Kaya gihawon to, gamay na to og presyo. Pero itare ito, ibaligya itong mananaripod. Ah, mahal-mahal gito. So, dito maayo. Kaya kung ako'y sugarol, di ko mapalit yung ginawa to, pildi gina. Usaran na ka siyapol, naop dubulang, patay na din to. So, sana pa, sumailad lang, ha? Ayan na mo, anak yun. Ang uban, sige lang gihapon, anang buhata. Ang probinsya sa Lanao del Norte, naghatag og 82 ka mga wheelchairs ngadto sa lungsod sa lala, alang sa mga PWD. Kiniusap ang servisyo para sa mga PWD mga kasayod nga di nagyod kalakaw muna sa mga nagkinahanglan o mga senior citizen nga medyo apikin ang paglakaw. Kini ang puntarian, ini mo ang programa. Sayon to ang report, pinag-isab ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
0: Kasayuran Live Report.
3: Mukabat sa itito ka mga wheelchair ang ipanghatag ngadto sa mga residente sa dala nga nanginhanglan og tabang alang sa ilang paglihok og adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang maong mga wheelchair assistance malamposong ipanghatag pinaagi sa pagpaningkamot og pag-follow-up ni Vice Mayor Bubong Yap o kagawad Lia Daisyap, ang chairman sa Committee on Social Services sa Barangay Maranding, kauman ang LGU Lala, alang sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. Gipasalamatan sa mga benepisyaryo ang mga nagpaluyo sa maong programa nga sila Governor Khalid Dimaporo, 2nd District Congresswoman Amina Dimaporo, 1st District Congresswoman Angging Dimaporo, o si Provincial Administrator Lindon Calica tungod sa ilang padayon niya paghatag og mga programa o assistance alang sa mga katawhan sa lungsod Srala, particular sa Barangay Maranding. Lakip usab sa gipasalamatan sa mga benepisyaryo ang Barangay Council sa Maranding, Vice Mayor Bubong Yap o Barangay Kagawad Lia Yap sa pagtabang sa mga lumulupyo nga nagkinahanglan og mga wheelchair. Gilauman nga ang maong assistance makatabang sa mga benepisyaryo aron mas mapadali ang ilang paglihok o pag-atiman sa ilang inalaw-adlaw nga panginahanglanon. Nagpasalamat usab ang presidente sa PWD sa lala, ngadto sa provincial government, gumikan sa ilang kanunay nga pagtabang, ngadto sa ilang organisasyon. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
2: Daghang salamat, Mike Navarro, sa maong update sa lungsod sa lala o provincia sa Lanao del Norte.
0: Kasayuran Live Report.
2: Monday usa sa mga bahin mga igala sa pag-suporta ngadto sa mga PWD o kini mga person with disability. Kini bitaw mga inani nga mga klase sa mga tao nda mo gini kadaga sagara tagaan og dakong pagtaganda ngadto sa ato ang mga anaas gobyerno mga ang makaluluoy himuong dili makaluluoy. Na usahay kining gitawag nga tima nga ayuda urag makaluluoy mga paminawon mga higala ang mga Pilipino sige lang dawat og ayuda ang uban nalipay kay nakadawat og ayuda kay may nalang gyud in town nga nakadawat. Sabi ninyo kung sino pinakadabes undang nga programa nga buhaton sa gobyerno kini unta ayuda kana gid untang programa nga diin makasarang sa pagpauswag sa atong panginabuhian, mga kasayod. Dapat diha mas daghan og pundo, mas dako ang pundo ang igahin ni anang maong Sustainable Livelihood Program. Iniorganisa gyud ang katawhan para makanegosyo, para ma-uplift po ang atong panginabuhian. Ika ng ayuda, mga pastilan, resulta pa, doon ay negative nga impact mga galang ato sa mga benepisyaryo. Ang uban nga nakadawat, uban nga mga benepisyaryo, natinapulan po. Tinapod hinoon, kaayo mo trabaho, kung kayo doon ay expected na ayuda mga boss, simana, sunod bulan. Ang uban, iprinda paraan ang ilahang mga ayuda na madawas, gobyerno, wala gin may gala. Pero kanong dakaan, tagaan o dakong pagtagad ka ng...

Wakka. Mabinang hinungdan uban daghan kay ni sakripisyon nalag biya sa pamilya para maka-abroad, para makakwarta, para ma-provide ang panginahanglan sa ato ang matag pamilya. Agwanta na lang kit itaon. Okay, ma-abroad na lang taan eh, kay wa na kitay mahimo ane. Pinabibuti at swildo sa abroad in taon. Pero hinoon, sa bagay, naitabo ng mga ipod nga ang daghang naka-abroad, nakatigom-tigom mga ipod. Muna nga daghang naging kaayo nga muanhi mga igala sa mga moduol, sa mga recruit, mga recruiter, mga recruitment agency, aron mag-process ilang mga papel, aron nga maka-abroad sila madun pa. Mulagi, ako po rin pahinumdum lang gamay nga mag-ingat lang po mo sa mga recruiter. Dili tanang nang recruit maayo ang ilahang gipamatuod sa ilang mga kliyente. Ako ba nang recruit dunay pasalig nga nindot pero pag-abo sa actual wa dito may tabo ang ilang gipasalig. Una nga igo lang kas pagbagutbot kay nasud ang makas laang. Sa samtang wa pa sulod kang nakadaan sa insakto nga ahensya mga igala. Binay ka doon akong girimayan, gidagi pa inumdom na kung ano yung The Job Connection International Manpower Services Incorporated. Tinood ang kailan man taanin nila. Pero sa tinood lang, kung dili ni sila mutuman po sa ilahang ang ipangsaan sa mga ilang mga kliyente, ibalandra ginapok po sa kakanginan. Sama sa ingong sa unahan, nakalabay na itong mga programa. Nga doon ay mga report na nadawat na ito sa ito ang programa mga kasayon na nang recruit aning mga pipila ka mga gustong mag-abroad o niya ipasaligan nga doon ay cast, ibilis, pamilya, kumusugot ka. Kaya pag kuman, wa, di ay, nadili maayo mga higala. May ganay kay wa na na-osbi o test, na-osban pa, ibalandra na ko inyong pangalan, inyong agency din nga itong programang kasayuran.

0: Maong mga balita ato na to sa maayo kabuton sa Itan Hardware and Construction Supply. At kung kamo nang inahanglan o mga construction material, sila na ang tubag niya ng tanan. At doon sila kumpleto mga material ng mga pang-construction. O one-stop shop ka na kay kumpleto na kayo. O sila usap ng pahibalong, at doon sila ikawgalingong planta sa Kulurof. Inundan sila ang pinakabarato. O niya, pinakadali po kayo mo servisyo. Di na magdugay ang inyong pag-order. Sang adlaw lang, muabot na dadyan. Alam mo sa tanan mga igala, napos na gitan niyang roofing services, napos na gitan niyang housing o building package, labor and materials. Kompleto sila mo sa inagdugaya, duawa na, kung doon na mo yung mga panginlan sa construction materials. At doon ninyo ang Itan Hardware and Construction Supply sa may Purok 2A San Isidro, Ribilala, Lanao del Norte. Ang ilang branch sa may Baroy o diha usab sa may Aurora o ang Kapatagan na main branch. Itan Hardware and Construction Supply. Basta dili lang mo supak, sir. Tumanon lang. Malipay rapod me. Lagi-lagi. Ano niya? Ito tibawa sa unya, ha? The Job Connection International Manpower, matod pa nila, sir, ang among gipangsaad tinuod, wala yun may gipamakak sa among mga kliyente. Very good.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tungdak bayan, kini ang kasayuran uban ni Gres Sumarino.
0: Mga higkasayod, dito ko na ito ipabati ninyo, ha, sa Barangay Lala Proper or Poblasyon Lala, Lanao del Norte. Proud na proud ang katawahan ni Kapitan Ralph Habate. Tumikan kay sa ilang gibuhat dito, daghan kaayo may gala nag-enjoy sa mga services. Labi na kung atong isgutan mga igala, kanang ilang gitawag bitaw nga rescue vehicle. Nga ito nasairan una nga kana libre. Unya, kanang maong rescue vehicle, dili na gastos barangay kung dili kaugalingong pundo na ni Kapitan Habate mga kasayon. Kaya diin matod pa niya, ako gining kaugaling kong kwarta. Ituyo na ko, dili ko sa pagpasigarbo, kung dili nakita lang ko gikinlang sa katawahan. Na isip public servant, ako yung alagaran ang katawahan pareho. Unang-una, ang unang nilang gibuhat, giservisyuan lang ang mga katawahan sa barangay. Karon mahatabo mga igala, doon na may mga silingan ng mga barangay sa lungsod sa Lala nga gusto pong muhangyo kay doon mga emergency. Automatic po, gipatawag po dayon, gipatawag ni Kapitan iyang mga gisakupan nga pwede na to ipagamit sa ubang mga barangay. Basta dili lang yun masakripisyo ang serbisyo sa atong barangay poblasyon. Isip po, suportado po kayo po sa ato ang Kapitan, ang mga panginan sa mga katawahan. Labi na nga iyahang mama po si Municipal Councilor Engineer Rosy Habate. Maomang yun, may gala po aktibo kayo sa social services. Dako yung kaayong epekto may gala sa katawahan. Muna tungod niya na ang maong klase nga servisyo, nagkadaghan ang ilahang mga nangayo og tabang. Dili lang gali ka ng ambil, usahay ka ng naay ka ng panahon nga medyo apiki na muna nga. Matupas sa ni Kapitan Habate, nagmugna na siya karon og kining murag whiteboard. Parang kisa itong mga manghulam o rescue vehicle, inaibutang ipangnoto sa pitsaha o sang adlawa. Kay left and right na ang mga mangayo, mahigala o manghulam. Kung naiya diyong giampingan, mahigala nga di yun madaot ang maong rescue kay pastilan, daghang masakripisyo ng mga katawan. Kapitan Habate!
1: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tungdak bayan, kini ang kasayuran uban ni Gres Sumarino.
2: Dire ra manggut sa mua sa una si Renz, wala yun ko nagamit o ka ng whiteboard. Nga night date karon di na magsilbi og dili ko mogamit kay usay makasaad ko nga naa day ni naka reserve na ani sa eskwelahan ana night whiteboard na man ako sa ko ma'am i-check sana ko sa whiteboard kay para at least okay og dili pasensya kayo na may nakauna
3: correct
2: tawo na to isa ra mo gina mo rescue dere
3: tino at least no medyo talagsaon po din mo ang pamahagi no. Na gamit lang yun so bulugan pa tag isa mo rag lami na
2: ganyan magamit na ganyan no
3: yeah.
2: Pati so, sa kanapong sa mga sa laing barangay adlaw sa lubong wala mong truck anang yapon
3: hindi yapon
2: mo po na ikuan sa kong inisiyatiba sa kong inahan
3: lagi okay. O siya pa
2: pansyon
3: kanang mamatay murag daghan na mamuduol sa inyo
2: daghan gigay sa rin sa isa ka adlaw lagi murag nakatesting ikog na ay murag 8 ka pansyon o 7 ka pansyon ngayon.
3: Kuan mo sa kapitan, okay. Na-upload na package siya kay kung services ang isgutan, ikaw kapitan, imong ama, mama si Consul Rosie Habati, konsihal. So, medyo ang murang-murag nalaras lang gid ang serbisyo. So, na mamatay ato tani konsihal Habati, abot po kapitan. Nausa dala ninyo inyo ang tabang para sa mga katawhan. So, murag naghaganahan mga pasula kay kumpleto na daw, nanay halong blocks, nanay...
2: Kumpleto na gina si Renz, wala gina.
3: Kunya, kung sa katinood nung ihatod pagkain buhay sa kina, ihatod lang pagkain, unay bakante.
2: Mga gina, kadoro mo punta sa...
3: Doro kiri, oh. So, at least ah, sa congratulations ang nagkapitan. Siguro, umabot ang time nga, muabot ang murag madayon na gining barangay whiskey election, usay mong gibati, huwag ka na kurba eh.
2: Aw. Moragi sa akong mga konsyal, sige na pangutan na. Kap madayon bagin na kung anong mahadlok man mo. Kita dita mahadlok. Kaya naman tayo accomplishment mapakita sa tao.
3: Tinawad.
2: Pila pa lang takatuig, di ba? So ako, dili po ko madaw. Wala ganahe ang katawan sa akong servisyo, di ba?
3: Tinawad.
2: O di, kanimang good. Ako, isa na gud akong baruganan si Renz. Dili po ko masok ko o mapildi ko. Mapildi tao, wala ako. Kung sa akong nauna, wala ganahe ang tao, di ba?
3: Oo, tinawad.
2: Kaya yung, bisa po ganahan ang tao. Diba? Bisa pag di nagay kamudagan, balik-balikan, yung ka nga, ikaw rin yung cap mo.
3: Correct, correct.
2: So, akong ganahan lang po sa akong katawan din eh. Kabalubi ka sa mga tao na yung mga chismis nga, mingon, si Kapitan, mulaga na, puhon, usaka sa SB. Mingon, magiging sila nga kap, ayaw, pumibiyay din. So, orang dito, magkuhag kusog nga, ang ganahan po rin sila sa kong servisyo. Kay, mingon, magiging sila nga kap, ayaw, pumibiyay din sa lala, di ba? Ikaw, mas guwapo man ang usaka siguro ko, kay mas murag madako-dako ang atong budget scope sa kuan nga
3: serbisyo.
2: Isaw kuan na kuang lala proper nga kuan di ba
3: sa ato pa ka plano na gidi
2: wala pa pa
3: wala pa wala pa
2: apa man itong inahan no?
3: lagi at least ha nga kada bitong mawili ang katawhan pag mawala ka timaan na siya sa tinuod ng serbisyo ng ilang
2: kana may murag dili mabayaran si Red
1: blow by blow update sa mga panghitabo sulod o gawas sa tong dakbayan kini ang kasayura uban ni Chris Sumalino
0: kung unsay accomplishments barangay mo credits na ngadto sa tibuok barangay official. Pero wa is karon ang ato mga katawa sa barangay? Ngano man kung unsay na accomplish na achieve sa barangay deliberation sa mga unsa pa nang mga programa o uban pa. Magtan-aw sila o kinsay active nga mga barangay official? Pareho anang mga konsihal. Active ba ka sa imuhang pagkakagawad, kay doon naman kay imong gitawag nga komitiba nga imong gikuptan, active baka ana? Yun. Pag dili ka active, mingon din ang mga tao nga, karong eleksyon, nag-i-appel si Konsihal Tampulano, okay, wala, manguna mo, anhar mo, nagbarangay o magkikuha na siyang honorarium. Bantay mo na, ha? Apike, bina. Ilan itong butari, ito sa kapitan, ay kilaina po itong kung ano ay kapitan na ay ngayon man mamina o imong tawagan. Pero matapan ni Kapitan Habati, believe siya kay, ang makatawahan po ba, nakita po ni sa katawan ang iyahang effort. Bisan pa man gani, dilit niya constituent, na-appel pa man sa servisyo sa rescue vehicle. Muna'y naka-advantage ba, basta kay naasusin mo kasi-kasing servisyo, dilit lang yun negosyo. Makita manggunas dayag manggunas sa mga matas mga tao kung unsay nitabo dos barangay kana kamo mga kapitan ay mo kumpiyansa diha ayo mo pagsalig ng power kaya mga tao pag mapulan na ng power ninyo biyaan ilaglagin mo ana muna ko kaganina sa atong unang punto mga igala kining word nga dedication. O sa kinika word, Miguel, nga dapat naagyod ni sa matag empleyado sa gobyerno. Isip karon ato mag-celebrate ang 126th Philippine Civil Service Celebration o Anniversary. Appeal po ang mga public official kay public service mag-isgutan ani. Kining word nga dedication. Kanang word nga dedication, dili ka satisfy sa imong gamay lang nga performance. gusto nimo nga ang imong performance karong adlawa pagkaugma dugangan pagyon. Dili ba compliance ba nga? Okay ra na oi, naka-duty bito ko. Adi okay ra to oi. Naka-appel magog session god atong nagkalabay ang semana. Dili lang sa kumo appel og session karon. Kaningon ana bito ang klase nga mentalidad o mindset sa usa ka public official. Dakoy pabutaron, di kumubutar. Kanang tawhana wala ra man na. Wala sa iyahang buot ang pagserbisyo na aniya nga compliance lang ba nga? Ay, di pa ko ma-technical. Ani, ops, pwede pa. Daghang bisaad nga mo serbisyo pag performance wa.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawas sa tung dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres.
0: Una may nun ko, congratulations sa mga good performer ng mga barangay official. Ha? Thank you kay ninyo. Balikon ako, happy fiesta di ha sa barangay Lala Proper. Poblasyon Lala ha. Mas bibo daw karon mga igala. O daghang mga nadugang nga mga activities o mga programa nga maghatag og dugang lingaw nga dos katawhan mga kaigsoonan, mga bisita o uban pa. Wa na oras. Dagan salamat sa inyong pagpakig-uban. Dagan salamat sa inyong pagkuyog-kuyog nako. Sa itong programang Kasayuran, din sa estasyon niyang ipaminaw karon. Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. Tanggob City, maadyong hapon. Tanggob City, mga barangay kapitan. Kumusta di ha? Maadyong pagpanikay-sikay sa itong mga city official. Pagpanguna ni Mayor Ben Kanama, Mayor Ben og Vice Mayor Tito Dicina sa Aban City Council. Apil sa nang ato mga empleyado diha. Uyog Yapon Civil Service Celebration Anniversary. Ang Tangkob City nakawag usab sa tanang mga empleyado sa ilang kooperasyon sa mga nagkadaiyang activities, no? Nga gipahigayon karong panahona usab mga igala. Ibuok Pilipinas ni Noy. Lagi na serbisyo totoo makita sa buhat dili lang sa sulti. Kaya ana ra. Daga salamat mga kasayod sa ato mga kaigsoonan nga mga motorista mayong hapon ato mga legal nga mga namasahiro o kato mga illegal nga namasahiro. Naningkamot bigita to si City Councilor Mulik Lusokoro ato. Ambot lang ka sa implementasyon ane ha. Ato mga presidente, maraming aksyon na kurog kay sa naman ni Sir Oy, abi namo tininoo di man tutinoo ding ubang gingon dakupon. Akala yun lang yun pero hulatan ninyo ang panahon. Masyak na lang mo nga, uy, dinakpanay na gini ay. O naman ko'y word si Mayor Ben ka na mga maximum tolerance. Sige lang, hulatan nyo na. Pag maupos na, impas. Servisyo, servisyo. Anto, susunod kayo sa mga tagna sa mga istasyon. Rin sumalinog yan po ni inyong higala, amigong tigbalita. Balikod ako, pasalamatan sa ako ang Ethan Hardware and Construction Supplies. Your one-stop.

0: Mindanao sa Buanga Peninsula. Programang kasayran rin sumalino niya higalag amiyo tigbalitaan. Huwag mapon sa mga tag na sa mga istasyon. Bye-bye! Maadyong hapon!
1: Inyong nabati ang mga nagulang mga balita o mga panghitabo, mga isyu o kuban pa. Sunod o gawa sa tundakbayan. Pinaagi sa Kasayuran. Uban ni Kaubang Renz Sumalino. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Wagtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
3: Nahubag akong tiil tapos medyo mida ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
2: O karon
3: kaluis sa Ginoo. Ayaw na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Nawagtang na ang kasakit sa batiis nga isa kasi manang inantos ni Rowena Vicente, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato. Nang haplas lang siya sa Yaki Liniment Oil, naayo na siya.
4: Haway kayo siya, yagikan bito dali sa akong taa, paingon dito sa napalapa. Haway kayo, oy, maglakaw gani.
2: Doon na isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod o kaupos ang kinabuhi sa tao, labi na kung dili mahatagan o solusyon. Timan iusab na kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip o sa ka-food supplement, maayo usab doon na kay igong pahuway o nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya, kanang mahinanok o katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
5: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Joy FM.

0: bastos.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuha ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo saya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: All day.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ko di ako, maburag halos di naman mapalong.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado. Ala sala patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Enjoy the music!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, layragod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Ako ang mabord, halos di naman mapalong,
2: please. Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: kaya ng dati.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ubo yung mukha mag-relax ka, relax na ba siya ako, maburag, halos di naman mapalong,
2: please. Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami. Mm-hmm.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng milungga kayo. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulok ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Gyaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man ato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
3: More music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa.

0: Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

Mayo nga buntag ka na itong tanan higala. Kumusta? Welcome sa tulumanong nga tinig ng bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules na mga higala. Paspasabas panahon. A 23 na kita ni nga bulan sa September 2026. Maing buntag Pangil Bay. Maing buntag Misami sa Occidental. Ingon man na good morning sa Caraga, Davao Oriental. Good morning, Katiel, Mati. Good morning, Banay-Banay o Caraga, Davao Oriental. Good morning, usaba, siyempre, sa probinsya sa Cotabato. Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ingon man. Good morning sa lalawigan sa Bukidnon. Aniya, mag-uban kita. Sud sa isa ka oras sa tulumanong nga tinig ng bayan para atong hisgutan ang daghang kayong mga importante nga mga butang sa kinatibukan na sa tuang nga tulumanon. O kumusta diha sa inyo ha? Baga pa bagya po ng haze. Pila na ka bulan mga higala na itabo ang sunog o nagpadayon dito sa Indonesia. Pila na 30,000 plus hectares no? Ang nasunog niabot sa daghang mga silingan nga nasod pero ang atuang gobyerno taman lang unsa to taman lang sa pagpahimang no pagsulob og face mask ay gawas sa imong balay maura ilahang gihimo nga lakang mahigala para protektahan ang mga katawhan may na lang kay ang kinaiyahan mismo ang naghimo og mga lakang pinaagi sa pagpaulan. Kay mao ni ang mga higala ang maka minus sa epekto sa kining atuang nga sinati nga haze kun nahamog. Anyway, amping kita kanunay ayaw isalig ang imuhang kaugalingon sa laing tawo especially sa gobyerno kay wa tay asahan. Mao ni kamatuoran diha mga higala busy pa sila sa pag binatuhay sa binatuhay og lapok mga higala pero ang katawhan mao'y naglisod kay gikawat ang pondo nga iha unta sa katawhan mao na sa mga higala. So anyway, atong tanawon sa mamahimong dagan niini nga tuang kining kasamtangang sitwasyon na mga higala. Oy, dayon ha. Abininyo gadili pa dayon ang barangay election kay wa pay balaod nga napasaka mga higala para sa suspension. Pero katong panukala nga himuong 5 years ang katuwig termino sa mga barangay official. Wala pag-apong kala mapirmahe pero nakapasa na sa Senado sa Kongreso mga higala. Samtang sa pika sa bahin, aniyan na itong mga nagunang mga headlines sa mga balitang angayan ninyo.

Masairan sa kinatibukan na sa tuang tulumanong nga tinig na nga bayan busa kami nga imbita kaninyo nga ubani para atuang ihatod kaninyo ang mga nagunang mga balita, mga impormasyon, mga katikaran, mga higala. Og kita mabati sa mga sibihanan na sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, og ingon man mahigala sa 87.7 Joy FM Panguil Bay, Misamis sa Occidental.

0: Sa ato ang mga naguna nga mga headlines. Headline. Opisyal sa PNP nabanggaan na sasakyanan na samtang nagpahigay ng checkpoint dito sa Misamis Occidental. Samtang mga activities sa bulan sa September alang sa kapistahan sa Tangub City, andam na! Good morning sa mga kaparentihan diya sa Manggay, ngunit man sa may Maluro o sa Tituron. Good morning kaninyong tanan. O huyuhoy! Good morning huyuhoy, maying buntag hayahay. O samtang sa dugang mga balita, mga higala at tangin ninyo, naghimo na og verification ang adyag sa Moro Islamic Liberation Front may kalambigitan sa nitamong encuentro sa dihang gipahigayon ang pag-silbi og warrant of arrest sa laban na o batok ngadto sa grupo sa mga armadong responsable kuno sa mga pagpangholda pa sa may tugunan sa SJA Barn. Samtang sa pika sa bahin na face-to-face classes balik na sa normal sa Tacoronga City. Human na sa gipagawas nga order may kalambigitan na sinitabong mass shooting incident sa Banga National High School. Usa ka estudyante mga higala dito sa Coronadal City ang nakuaga kutsilyo sa hugot ng ipatuman ng siguridad sa Osaka Eskwelahan. Samtang sa pika sa bahin sa dugang mga balita mahigala dito sa Davao area at ang inyo kining dugang atuang mga balita sa Davao Oriental. Osaka negosyante ang gi-hold up og nakuha ang dakong kantidad sa alahas. Ang maong insidente, nakuhaan pa og CCTV footage. Samtang sa 62 anyos nga lalaki sa Danao City na igo kuno sa kilat patay. Itunis na pita sa Cebu mga higala ang maong insidente, no? Ang detalye sa mga balita, musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:10. Sa isgalang atong oras, atangin ninyo kininga dugang detalye sa itong mga balita. Kung diin na usa ka estudyante ang gipusil patay sa lungsod na Samlang kagahapong adlawa. Ang detalye ni ana mga higala sa pagaligid sa itong tulumanong tinig ng bayan samtang aniya usa nga mga balita nga pang international sa gawa sa itong nasud mga higala kung diin Naga pamahayag o gakagustuhan na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga adunay may tabong nga trilateral meeting nga tali sa Russian President Vladimir Putin o ga US President Donald Trump para maundang na ang gera. Sumala pa ni ini nga andam siya sa unsamang oras o ga dapat himuon dayon. Nitambong si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kung diin. Yahang nakahimamat si US President Donald Trump o ga sanaasoy nga panagtigom. Nahimong mabungahon na kini kung asa pareho silang tanan nga buot ng undangan na ang dugay ng giyera. Nihang iusab kini kay Trump nga maghatag o ga lisensya para makahimo o ga Patriot Missile.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:17 samtang sa pika sa bahin. Dito sa nasod sa Japan, manghigala Gika report ang pag-igo sa bagyong Juhuan dol sa Tokyo, Japan ang nagresulta kini sa grabing pagbaha, pag-landslide o pagkadilantar sa biyahe nga nagubliga sa 1.6 milyong residente nga mamakwit sa ilang mga panimalay. Ang maong bagyo nga dunay kakusgo ng hangin nga 144 km per hour samtang nagalihok kini sa 130 km per hour sa timog sa Katsuura tungod o hinungdan ini na wadan og kuryente ang libuan ka mga panimalay o duha ka tawong ika-report nga namatay sa sigun pa sa mga awtoridad tungod sa grabing dili maayo nga panahon na pugos usab ikansila ang kapin sa 270 ka mga biyahe sa mga nagunang airline gawas pa sa pagpaundang sa operasyon sa ilang tren apil usab ang bullet train nga mao'y nagasumpay sa Tokyo o Osaka. Sigon sa Japan na Meteorological Agency kung GMA, naganamanam o paggawas ng bagyo padulungad to sa Aleutian Island. Kagahapon apa nagpabilin na usab ang bahad nga magpadayo ng pag-ulan o posibleng mulampas sa rain volume sa ordinaryong average sa tibuok bulan sa September. Epekto usab niini ang pagbaha o pagpaundang sa sikat sa show o samtang sa nagresulta sa kini sa pagkansila sa daghang mga outdoor music festival sa ilang baseball match sa Chiba. Ang bagyong Juhuan ang ika-25 ka mga bagyo nga nisulod sa Japan na karong tuiga kung nga diin. Kasagaran na kasinati ang nasod og makusog nga bagyo kung paduol na o gapatapos na ang tag-init nga magasugod na ang taga-lagas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:19 ng oras sa mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon.

0: Na-serve na mga higala ang Senate Impeachment Court sa Pinabatok Kanto kan Davao City Davao City Mayor Basti Duterte. Aron na mutungha isip patistigo sa impeachment trial batok sa igsoon nga si Vice President Sara Duterte. Nadawat usab kagahapon sa opisina ni Mayor Basti ang mga supina kansa nagbando ni ining mutambong sa Senate Impeachment Court sa September 23, 29 og 30. Alas 10 sa buntag aron na mupamatuod kalabot sa butang nga nahibawan na ni ini may kalabutan sa impeachment case batok sa iyang igsoon. Gimanduan usab kini nga magdala og certified rule copy, true copy og electronic copies sa mga may kalabutan sa opisyal nga record nga anaa sa kustudya og control sa Davao City Government. Lakip na ang mga kontrata og uban pang mga transaksyon gikan sa 2020 hangtod sa pagkakaroon nga may kalabutan usab sa GenCore Industries Incorporated. Ingon man ang mga korporasyon og title nga na nag-iya og nag-operate sa Jollibee branch o establishmento ang supina gipirmahan ni Senate President o presiding officer sa impeachment court nga si Francisco Chis Escudero o giisyo ni atong September 21 sa Pasay City.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:21 na higala ang ato ang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Posible sumala pa magpadayo ng pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang toda sa Pasko sumala sa Department of Energy. Sa kasamtangan na sumala pa, wala pa kuno sila nakitang indikasyon nga mamahimong mubalik ang presyo sa oil products sa pre-war level. Hilabi na nga nagapadayon ang pagkagrabi kuno sa tensyon dito sa gisutungang Sidlakan. Og ang pagkunhod sa presyo sa piso. Gipamahayag ni Energy Secretary Sharon Garing kung ang exchange rate o sitwasyon sa tungang Sidlakan nga maoy ginabantayan o gilauman. Dili pa ni ini kayang ipanaog ang presyo sa pre-war level sa presyo sa langis. Posible usab sumala pa nga magpabiling taas ang presyo hangtod Pasko. Kainumduman nga pila kasimana ng sunod-sunod ang pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo sa nasod sa Pilipinas. Kagahapon lamang nga subling nagpatuman o big time price hike ang mga kumpanya sa produkto. Sanhi o hinungdan ang pag-asaka usab sa kinihinungdan usab sa posibleng pagkasao gabago na usab ng transport strike sa pila ka transport group sa nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras pwede masuko call. Okay, kung atong nga tanawon mga higala, unsa ba ning opisina sa Department of Energy? Unsa ba ilang trabaho mga higala? Di ba protektahan man ang interes sa katawhang Pilipino? Ha? Wala siguro nagamonitor kini nga DOE mga higala. Ha? Kung unsay ilahang trabaho, wa siguro ga trabaho ni. O gang ilang trabaho tigpamaba na ni sa mga oil companies nagahimog mine conditioning. Pagka-inutil kining naasoy nga opisina ni Garin mga higala. Alaliman ka ni ana kung asa adunay development karon ha sa panaghisgot mga higala. Sa gera dito sa Ukraine uban pa nga mga problema sa nasud ang Saudi Arabia adunay promise nga ayuhon na katong mga dadaot nga mga oil refinery unya karon gi-mine condition ang katawhan Pilipino kamusaka pa hangtod da Pasko ang kini nga produktong petrolyo. Unsay buot pasabot ni ana mga higala katulibagbag ning maong opisina walay kwenta ha. Kung nga asa gilauman nato nga adunay himuon mga higala nga mga lakang unta ang ibalita nila ang ginahimong lakang sa gobyerno paunsa makunhuran kini nga presyo sa produktong petrolyo pero ginamine condition ni ang katawhan nagahimo og statement nga kung asa para pamatud-an nga kining ginahimo sa mga oil companies okay ra asa bang interes ni ining maong opisina sa gobyerno mga higala. Makasabot kita nga dunay gera dito sa nasod o ang kining ginahimong rason sa mga negosyante ang gera. Pero way ginahimong klarong lakang ang gobyerno para makahimo o enough nga supply sa produktong petrolyo dire. Sila nga aduna may gihimong lakang maghimo kita o kining dakong unsa tawag ana kanabang para mabutangan og stock mga higala pero puro istorya wala pagyapon kita nahimo nga aktual nga lakang mga higala puro istorya lang karon gina-mine conditioning ang katawhang Pilipino o atong tanawon nga adunay problema gayud mga higala sa supply sa krudo pero kung atong tanawon usab mga higala unsay mga rason isa sa mga rason ang pagkunhod sa presyo sa oy ang value sa atong piso kontra sa dolyar kung imong tanawon mga higala. Asay problema ni ana. Di ba problema ka na sa gobyerno? Ang kawadon sa pagsalig sa mga negosyante, maoy usa sa mga rason nga nung nagababa ang presyo o ang kantidad sa atuang piso kontra sa dolyar. Gani, taas kayo ang remittances sa dolyar sa atuang mga OFW nga gihimong negosyo sa gobyerno. Di ba? Pero nga nung mukunhod man or nga nung ang value sa atuang piso kumpara sa dolyar, pagkahuyang manggayon. Kaya way pagsalig na ang mga negosyante sa tuang gobyerno.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Higmata na mo ay pangmata na mo, luoy kay katawhang Pilipino. Ha? Department of Energy, dugay na ling tigpamaba sa mga oil companies ba? Ha? Para tagaan nila og igong rason mga higala og pamatud-an nga tinuod gyud ang ginasulti sa mga oil companies, tanawa. Ang imuhang sweldo, ma-feel pa ba nimo? Di ba maka-in-English, magkita ka-permintina? Maka-in-English, overdraft na po, Dani. Kaya tungod mga higala, grabe ang presyo sa ato ang mga palaliton sa kasamtangan. Ultimo gulay, ultimo isda og karne, di nakakapalit og pareha kaniadtong duha ka tuig o tulo ka tuig ang nilabay. Karon perti na nga mahal na mga higala, ultimo burot tag 300 plus lang matag kilo nga kaniadto. Di gay nakabot og 200. Mga duha o tulo ka tuig ang nilabay mga higala. So di na to makita karon. Kung unsang gobyerno, doon na kita mga higala.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5.29 na nga ito ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasunod.

0: Bisan pa sa kasamtanga nga panahon, sumala pa, nagpabilin kuno ang 33% sa mga Pinoy nga muayog gyapon ang ilahang kinabuhi. Kinisigon sa Social Weather Station na survey niya itong bulan na sa Hunyo. Nasa 20 to 29, gipahigay ng mga survey sa 20 to 29 na niini nga tuiga kung diin na 33% kuno sa mga adult Filipino ang nagasalig. Nga munindot paghihapon kuno ang ekonomiya sa ato ang nasud na sud sa 12 kabulan. Sulod tuig, ang naasoy nga survey, nagasulti nga 24% ang musamot ang problema sa atong ekonomiya. 33 ang nagatuong magpabilin kuno ang kasamtangang taas o kasamtangang kalisod sa katawang Pilipino. O 11% ang nisulti nga wa may labot. Natala usab ang positive 10 points ang net economic optimism nga gikonsiderang fair o positive 10 hangtod positive 19. Dako usab kuno ang lambo sa ekonomiya gikan na sa negative 14 niadtong Marso 2026. Nikunhod ang optimism gikan na 2021 hangtod 2024. Og excellent kuno hangtod sa low territory niadtong Marso 2026 bag-o subling ni saka ang fair level niadtong Hunyo. Nitaas usab ang optimism o pagsalig sa daghang education groups. Pinakataas ang walay formal nga edukasyon o wala usab nakahumana sa elementarya. Pinakaubos usab ang mga college graduate o post-graduate nga kabaliktaran na sa trend yan itong 2023 hangtod 2024. Gihimo ang maong survey sa 1,200 respondent pinaagi sa face-to-face interview sa Metro Manila, Balance, Luzon, Visayas o sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sorbida mo karon. Tanaw na ito, unsay resulta mga higala. Diyan na ito makita mga higala kung atong tanawon ang kasamtangang sitwasyon. Samtang sa pika sa bahin gi-anonso karon ni Finance Secretary Frederica Go nga gipirmahan niya ang resolusyon nga nagawagtang sa buwis sa mga liquefied petroleum gas kun LPG ug kerosene. Gihimo sa kalihim ang anonsyo humana sa budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Gipanawagan usab ni Senator Bonggo nga dapat suspindihon ang fuel excise tax sa tungod sa nagakaitabong gera sa tungang sidlakan. Apan, nagipamahayag sa Department of Finance nga dili nila pagatanggalon ang excise tax sa diesel o gasolina tungod na magresulta ka lamang kini sa pagkalugi sa nasod nga nasa 12 billion pesos sa kada bulan. Dugang pa ni Secretary Go nga kung matanggal ang buwi sa gasolina o diesel, o gipamayag pa ni Senador Go nga ang pagtanggal sa buwis sa gasolina o diesel makatabang kini sa mga gagmay nga mga katawha o mga pobreng katawha nga Pilipino labi na sa mga kusog mong gamit og diesel o gasolina. O sumala pa ang paghimuon lamang karon sa gobyerno sa kasamtangan ang pag-apod-apod sa subsidiya o ayuda ngadto sa mga vulnerable sektor mintras nagataas ang presyo sa produktong petrolyo sa nasod.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Insara po'y nakadawat o gayuda mga higala. Ang promise ni PBBM maghatag og tag 2,000 pesos ngadto sa mga membro sa SSS sa sugod bulan sa Agosto o hangto Disyembre, pero ang kamatuuran kausaran mo hatag og ayuda ilawom siyang uplift program mga higala.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Kung mosakit ang kalawasan, panghapla sa Yakin Liniment Oil, epektibo kay kani mga higala para matanggal imong stress.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yakin Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuhan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanubo siya. Salamat siya sa Yaki. makakabang din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: oras higala alas 5:37 na. Padayon kita sa pagatod sa mga balita o mga impormasyon o gakaroon. Ato sa sayron mga higala, mamalingki usa kita. Sayron na to ang presyo sa mga palaliton sa merkado publiko. Kumusta karon? Ang atuang mga nagunang mga palaliton, especially sa isda mga higala, pinaagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna belly 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos nga gamay 180-220 kada kilo, pusit nga dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ug mao kana mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Junior Rafi, gikan sa merkado publiko sa Dakbayan sa Kidapawan o diha sa may merkado publiko Stanggo mangigala pagkabaratuha pagkapreskuha sa mga isda. Salamat gayud kayo nga lamian na kayo presko mga isda og barato pagyud tungod kay daplin mas dagat. Kining ning Tangoba City o gaang diha sa may Pangil Bay mga higala no, so maratong ilang isda diha kumpara diresto kumpara diha sa uban pang lugar nga layo sa dagat mga higala. Biyahay pamanggod na lisod daw dakpon labi naghayag ang bulan daktol lisod gayud dakpon ang mga isda mga higala. Ani ana mga dugang mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao atong lakbitan ang balita mga higala. Gikan na dito sa Pangil Bay, pinaagi sa itong kaubang si Renz Sumalinog, usa ka opisyal sa PNP na banggaan samtang naa sa checkpoint. Gikan na sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Og grabing samada ang usa ka miyembro sa Philippine National Police humana banggaan sa usa ka sports utility vehicle atol sa gipagan checkpoint dito sa may National Highway sa Purok 5 Barangay Butuay Jimenez Visames Occidental anos 9:45 tagda sa gabi ikapin kong kulang September 21, 2026. Ang biktima nga gila si Police Senior Master Sergeant Selviv Quahaw Kabuga ulitay 7 anyos sakop kini sa Jimenez Municipal Police Station ug lumulupyo kini sa barangay si Barok sa nasangpit nga lungsod. Base sa initial nga investigasyon, nagpahigbayon matud pa og overlapping checkpoint ang mga pulis sa Jimenez Municipal Police Station sa dimiabot ang usa ka Mitsubishi Expander nga kusog matud pa ang pagpadagan niini gikan sa direksyon sa Aloran paingon ngadto sa Todila sa nasangpit nga probinsya. Imutyag pa sa kapulisan nga unang nabanggaan sa sakyanan ang checkpoint at signage ay hapakinan na banggaan si Police Master Sergeant Kabuga. Tungod sa kakusog nga pagkabangga, nakaangkon og ang polis o grabing mga samada sa nakalanlaing bahin sa iyahan nga lawas. Og dali kinidayot nga gidala ngadto sa Jimenez Medical Community Hospital aron katagan kini ginanali nga medikasyon. Nasayro usaba nga ang sakyanan iban kini og gibanhi kini sa saka 60 anyos nga retiradong sundalo o residente kini sa Todila Misamis Occidental. Matud pa sa initial nga report, gituho ang nakainom og mailimnong makahubog ang driver atol sa naitabong insidente. Apan kinahanglan pa kini nga formal nga mapatud-an sa masangpit nga investigasyon. Nakangkon usab og abunog og garas ang atubangang bumper sa sakyanan. Og uban matud pa sa maong insidente, gidala usab sa Jimenez Municipal Police Station ang driver og ang sakyanan alang sa hustong disposisyon og dugang pa nga mga investigasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, sa maong update samtang sa pika sa bahay ni Sato ang pinakaulahing report ang nadawat mga higala kung diin ang maong police officer. Si Police Staff Master Sergeant Selby Bakabog ni Pano na sa laing kalibutan, human na ang grabing samad na hiaguman ni ini sa iyang ulo. Kainumduman nga ang maong police nagpahigayon ng checkpoint sa National Highway sa intersection Puro Kasingko, Barangay Batuay sa Jimenez, Misamis Occidental. Pasado alas 9.45 ang takna ni atong nilabayang September 21. Base sa opisyal ang investigasyon, na ang maong police nagpahigayon ng checkpoint o gadyang nabanggaan sa Osaka SUV ng Mitsubishi Expander ang signage sa niini. Gikan na sa aluran padulong sa Osamis City tungod sa grabing samad nga nahiaguman sa maong pulis na nipanaw na kini ang 60-anyos nga driver nga usa ka retiradong nga sundalo usab lakip ang iyang sakyanan anana sa kustodiya sa Jimenez PNP. Giimbestigahan usab kung ang driver kay nanimahaw kini ilimnong nga makahubog. Padayon ang gilusad usa o gipalampang investigasyon may kalambigita na sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5.44 higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin dito sa Davao City sa maroon ng usa ka lalaki human gibunalag baso sa iyang uyab. Naitabo ang maong insidente sa may barangay 8A Davao City kagabi. Kung diin sumala pa sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office, ang maong insidente ilang girespondihan sa ilang barangay tanod dala sa isa kagahapon kung diin si alias Gino nakahiago mo gasamada sa iyang ulo sa dengue bunalang kinigbaso sa iyang uyab nga si alias Mina. Kung diin nag-away ang duha o gamirsulta kini sa pagpambunal o gabaso sa maong iyang uyab sa kasamtangan ang biktima nagapaalim sa iyang samada sa iyang ulo o giimbestigahan usab sa mga otoridad ang maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dito sa lungsod sa Mati sa Davao Oriental mga higala,

0: Okay, nahimo ang usa ka negosyante human na kinigi tuli sa duha ka mga nakamotorsiklo nga mga suspect. Naitabo ang maong insidente dito sa Makati City kung diin ang negosyante nga nanag-iya o motor parts. Giduulan kini sa duha ka mga suspect o gagitiunan o armas. Dito nakuha ang iyahang alahas nga nagkantidad o kapin na 300,000 pesos. Sumala pa sa maong biktima nga nagtindog lamang siya sa gawas sa kalsada o gawas sa iyahang tindahan sa may kalsada. Kalit nga niabot ang duha ka mga suspect nga nag... Pariyong magkaangka sa motorsiklo o dito gitiunan siya o armas. Nakuha nga ito kaniya ang mamahalong alahas o disibat dayon ang maong mga suspitsado. Ang maong insidente nakuhaan pa o CCTV footage.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang alas 5.46, sigalang ato ang oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita sa probinsya sa Cotabato. Patay ang usaka grade 12 student human kinigi luthang sa lungsod sa Samlang alas 5.30 ang atak na kagahapon sa hapon. Naitabo ang maong insidente sa Maya Puroka 1 Barangay Dungguan Samlang Cotabato kung diin ang 19 anyos nga estudyante nga si Ridwan Bida Manampen. Ulitaw kini og usaka English og Arabic student nga matud pa gikan ang biktima sa iyang pamilya. Og kalit lamang kiningi pusil sa wa mailhang mga suspek. Gibaruga na sa pamilya ni ining way nakalaban ang maong biktima. Og kasagaran matud pa nga ang iyang oras sa naga iyang gigahina sa iyang pagtuon og pagatimana sa iyang mga manghud nga igsuon. Ang amahan usaba sa biktima usa ka ustad nga nagatudlo og Arabic samtang ang inahan ni ini nakaroon na sa abroad sa kasamtangan nagpadayon pang investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong krimen.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dito sa Coronadal City, usa ka estudyante usab mahigalang nakuaga kutsilyo sa gipahigayong hugot nga security inspection sa ilahang eskwelahan sa Marble 7 National High School sa Barangay Tapland sa naasoy nga lungsod kagahapon sa gihimong inspeksyon. Isip pa parte sa gipatumang safety and security protocol sa maong tunghaan aron magpabilin ang luwas nga siguro o magpabilin ang kahapsay kalinaw luwas ang mga magtutudlo o magtutuon. Dito nakuhaan og kutsilyo ang maong usa ka estudyante nga gitawag si alias Junjun. Wala usab gihatag nga dugang detalye ang maong eskwelahan kung unsang grado ang maong estudyante sa kasamtangan hugot nga siguridad ang gipatuman sa mga eskwelahan sa maong lungsod. May kalambigitan usab sa gihimong pag-suspindi sa klase niadtong nilabayng adlaw ang face-to-face sa klase sa mga eskwelahan sa South Cotabato ingon man sa Sultan na Kudarat Province. Human ang mga sunod-sunod nga mga meeting o na kasabutang ipatuman ang hugot ang seguridad. Back to normal na ang face-to-face sa classes karong adlaw sa Tacorong City. Ipatuman na sa Tacorong o una niinig ipatuman na sa mga eskwelan sa Tacorong ang alternative delivery mode kung ADBM o EDM o online o modular learning sa tanang mga pampublikong eskwelahan. Human ang mga meeting o na nasabutan ang pagpatuman ng hugot ng seguridad sa mga matag eskwelahan. Pinagi sa usa ka executive order gipagawas ni City Mayor Lina Montilla tumong niini nga masiguro lamang ang kaluwasan sa mga estudyante ingon man sa mga teacher o mga school personnel. Ang gipatuman nga ADM usa kini ka precautionary measure suman ang nahitabo nga pagpanglutang dito sa Banga National High School kung nga diin tulo ang namatay og pito usab ang naangol sa mga insidente. samtang nga pahimangnoan usab ang mga ginikanan ug mga guardians nga padayon makipagalayon na sa ilang mga eskwelahan na sa ilang mga anak, particular na sa pagpatuman na sa class arrangement ug learning modalities. Giabuhiswan na usab ang publiko nga magpabiling nagamonitor sa anunsyo gikan na sa School Division Office ug lokal nga panggamhanan aron malikayan ang pagkalat sa mga dili beripikado nga mga impormasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:51 higala ang atuang oras, dugang nga mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung diin baybay na nga mga mulupyo ang nibakwit dito sa lungsod sa Tugunan ang nibalik na gikan sa barangay Manaulanan, Balong o Makabuwal. Kinihuman nagideklara nga luwas na nga muuli ang mga naapektuhang pamilya. Kainumduman nga daghang nga pamilya ang namakwit tungod sa gipahigayong joint police o military operation batok sa grupo nga Zoren nga umanoy nga sumala pa. Adunay warrant of arrest sa mga kasong murder, carnapping o extortion o may kalambigitan sa pagpakalat sa illegal nga droga. Gibanduan usab ang mga bakwit human ang gipahigayong series of meeting o hugot nga siguridad nga gipatuman nga pwede nang muuli sa ilang mga panimalay. Samtang gitugutan na usab nasubling mag-abli ang mga eskwelahan nga naapektuhan sa maong gera kahinumduman sa gipahigayong joint police ug military operation. Pito sa mga armadong grupo ang napatay human ang nakigasangka sa raiding team. Naghimo na usab og coordination na meeting og medical mission ang lokal nga panggamhanan uban ang DSWD MSS Barm MOH Barm o guban pang mga opisina ngadto sa mga naapektuhang mga pamilya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:53 sigalang atong oras. Mubalik kita mula bayang pipila ka mga pahinumdom.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako mainom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:55 na higala ng atong oras, dugang mga balita gikan sa P. Palma area atong siren pinagi sa tong kaubang si Tinig 11 June na Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka June.
10: Good morning Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang hakbang para maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang panganib sa pagguho ng lupa ang itinaguyod o pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Alyosan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Palakat. Isa kasi sa pangunahing suliranin ang malalakas na agos ng tubig na dumaraan malapit sa mga bahaging malaking gumuho, lalong-lalo na sa boundary ng Libungan at Carmen. At kapag tumataas ang tubig ay naapektuhan ang lupa sa gilid ng daluyan na maaring humantong sa matinding erosion at ang pagguho ng lupa. At bilang tugon dito ay itinaguyod ng LGU Alyosan sa pamumuno mismo ni Mayor Eduardo Cabaya ang intervention sa pamamagitan ng pag-reroute o ang paglilipat ng daluyan ng tubig upang mailayo ang agos sa mga bahaging mas vulnerable sa pagguho. Layo ng nasabing proyekto na magkaroon ng mas maayos at ligtas na direksyon ang pagdaloy ng tubig lalo na tuwing malalakas ang ulan, at sa ganitong paraan ay inaasahang mababawasan ang direktang pag-agos ng tubig sa mga gilid ng lupa na maaaring tuluyang gumuho. Hindi lamang di umano ito proteksyon sa lupa kundi pati sa kaligtasan ng mga residente sa lugar na araw-araw dumaraan, at maaari rin ito makatulong sa pangangalaga sa mga access route at iba pang pasilidad na maaaring maapektuhan kapag lumala ang erosyon. Para sa LGU, mahalaga ang ganitong hakbang lalo na sa komunidad na nasa landslide prone at bulubunduking bahagi kung saan malaki ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at ang pagtaas ng agos ng tubig. Lubos itong ipinagpasalamat ni Palakat Punong Barangay Bernard Mangod na tinugunan ang suliraning kinakaharap ng kanilang komunidad. Samantala sa bayan naman ng Pigkawayan, talagang pinalawak ng LGU ang panghuhuli sa mga stray dogs kung saan umabot sa 50 ang nahuli sa Operation Ascala sa Pigkawayan, Cotabato, habang 12 na ang na-claim ng kani-kanilang mga may-ari. Itinaguyod ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, katuwang ang Municipal Agriculturist at mga barangay na pinasimulan mula Setyembre 14 hanggang 25 ng taong ito. Ang mga nahuling aso ay pansamantalang inilalagay sa Municipal Nursery na siya nagsisilbi ngayong pound at may kaukulang multa bago ma-claim ang mga alagang aso. Ang mga hindi naman makiklaim na mga aso hanggang September 25 ay lilipat na sa Provincial Dog Pound sa Amas, Kidapawan City. Kaya pinapayuhan ng pamunuan ni Mayor Juanito Totoy Agustin na ang mga nawawalang aso ay kailangang iugnay sa OMAG para sa proseso ng kanilang pagkiklaim. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bayan, mga aktibidad na may kalambigitan na sa selebrasyon na sa kapistahan na sa Tanggob City. Andam na, detalye sa mga balita, pinagi sa tungkobang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
6: Andam na ang Tanggob City sa sunod-sunod ng mga kalihukan alang sa katapusang simana sa Setyembre, kabayan kini sa usa ka bulad nga selebrasyon sa Asinso Tanggob. Karong Setyembre 26, ipahigayon ang search for binibining Tanggob 2026, samtang sa Setyembre 27, ang grand finals o hip-hop competition dito sa night market. Sa Setyembre 28, pagay pagkahimon usab ang motocross o boxing sa Tanggob City Global College, ingon man ang grand final sa amateur singing contest sa Maluro Beach. Kinadak ang kalihukan.
0: Sabana Renz. Okay. Si Renz Sumulinog na unsa ba diay. Alas 5:59 na higala nga tuang oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pinakaulahing nga balita mo higala, gikan dito sa lalawigan sa Bukidnon, niabot nga to sa 2.3 million peso ang balor sa gituhoang ilegal nga kontrabando sama sa shabu ug sigarilyo. Ang nasakmita sa gipahigayong mga police operation sa Region 10, kung nga diin nagpahigayon ng sunod-sunod na operasyon sa lalawigan sa Bukidnon, Lanao del Norte o Cagayan de Oro sa nilabay nga adlaw na sairan mula kay Police Major Joanna Navarro, tigpamaba sa PNP Pro 10, nga kung nga diin nakabahin na sa mga nasakmit ang nasa 1.8 million pesong balor sa Cebu nga nakumpiska ni atong nilabay nga simana diha sa lungsod sa Kalilangan Bukidnon ug ang barangay Kamamaan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Samtang kagahapon na aresto usab sa mga otoridad sa lungsod sa Kitautaw sa Bukidnon ang usa ka lalaking nagpayuhot usab sa illegal nga droga niabot o dakong kantidad sa illegal nga droga nga na sakmit nga gibutang sa usa ka empty sa roll-on container. Nasayran na nagpahigayon o anti-drug operation ng mga otoridad dito sa Puro 4 Barangay Tawas sa lungsod sa Kitautaw. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, umas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka karong adlaw batok sa Osaka alias Mario nga isa sa mga gikonsiderang street level individual sa pagpayuhot sa illegal nga droga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Galaw na kita igong oras sa unang bahin sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na si kaubang Tinig 2 ka Robi Ilus pauban na si Tinig 40 Ruby Padilla Season. Sa ngalan ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario Maing Buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
13: Anga uy, samo kaayo ang ganado capsule karon pre ba?
14: Ngano di ay pre?
13: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
14: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
13: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
14: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
13: Ganado capsule pre.
14: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
13: Ganado Capsule.
15: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
16: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman kayo mga wak-wak, kanang pangkupi na wala ko siya.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
18: Isa ayos ang ating mga orasan. Isang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong muntag mga katinig. Welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan, ng Primetime Edition mga katinig. Adlaw ng Miyerkules sa Pitsa 23 sa bulan sa Setyembre, alas 6:03 na. Mga katinig, ayoko maghawa kay atong paghihisgutan kining pipila ka mga gabagabaga. Gabagabaga ng mga isyu nga dunay kalmigitan sa ato ang kinabuhi. Og mga katinig, before to magpalawig, atong ipaabot ang ato ang pagbati diha sa ato ang mga tigpaminaw sa sa Katiil, sa Caraga, sa Tibuok, Davao Oriental, madayaw na temprano, Kamayo, Tibo. Mga katinig sa mga lusob namin sa Tiansan, sa probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Gusan sa

0: Utud. Mga katinig na panangkamutan nato nga mga kahinabi nato ang ato ang Provincial Police Director diri sa North Cotabato tungod niya ning mga panghitabo no adunay mga recent violent incident that involve youth but wala ni nahitabo sa sulod sa mga tulunguan. Kaubang loy basig pwede po nato ma-contact si Director Ray Sumalinap kay Sumalipaw kay nahuman na ang naproklama na ang 80 ka mga dumadaog dito sa eleksyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apan mga katinig, wala pa gayon mahuman ang eleksyon tungod kay kining 80 nga na botohan magpili pa sila o kinsang ilang mahimong chief minister. So ang ang mga contenders dito eh, mao sila Muhammad Alhaj Murad og si Abdul Rauf Makakwa. So atong sayron kung kano sa sila mag-elect og ilahang chief minister. Mga katinig, maswerte kita kay nana sa linya ang ato ang provincial police commander na si provincial police director daw. I stand corrected. Superintendent Ramil Huhilya. Good morning, Colonel Huhilya. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Yes po, sir. Good morning. At saka sa lahat po na nakikinig sa inyong programa.
0: Kumusta naman po ang peace and order ng North Cotabato? Dahil kahapon po medyo mayroon daw nga isang estudyante na biktima ng pamamaril dyan. Samlang po ba?
1: Yun po ay subject pa natin na kinukumpon pa natin sa Mlang MPS with regards din sa information na yan.
0: Mm-hmm. Kahapon po kausap natin si DepEd Superintendent Flores po. At sinabi niya nagkaroon po kayo ng pagpupulong upang pag-usapan po kung paano i-secure itong mga campuses in the light of the recent development sa Mlang na sinundan na sumunod ito sa Zamboanga at of course yung sa Leyte. Ano po ang highlight ng inyong napag-usapan at ano yung specific role ng ating kapulisan dyan sa pag-insure na yung mga violence na nangyayari sa eskwela ay hindi mangyayari dito sa ating probinsya?
1: Yes po, tama po yan na nagkaroon po ng emergency conference after the incident transpired doon sa Banga National High School. Kaya pinag-usapan ko agad. Actually, hindi naman ito kahapon nung isang araw lang pag-usapan. Yan po ay a series of conferences, meeting ginawa actually, sa kasama po yung ating DepEd para ma-harmonize po yung mga action natin with regards dito kung paano natin ma-strengthen yung security issues sa DepEd school. At dito, may mga guidelines kasi itong DepEd na tinitingnan din namin yung approach din ng PNP kasi nga may mga protocol guidelines na susundin natin at doon papasok yung ating kapulisan.
0: Mm-hmm. Hinaharmonize dahil may mga protocol at mga guidelines na susundin. Pwede po ba ninyong mabanggit itong mga protocols at guidelines na ito?
1: Yes po, no? Kasi nga ang focus naman natin ng PNP ay paano natin ma-secure na yung mga kabataan natin ay nakapasok na sa loob ng school.
0: Mm-hmm.
1: Nakapasok na at nakamayos. Hindi na matapik at pag nandoon na sa loob ay of course hindi na po tayo pwedeng pag-alagala doon sa loob ng ating kapulisan unless lang kung may request yung ating mga teachers na kailangan ng immediate na concern na presensya ng ating kapulisan. Kasi kanda pinag-usapan din dyan, paano natin ma-harmonize yung pagkandak ng inspeksyon doon sa mga estudyante

0: pumapasok na may dalambag, ano po ang mga protocol na gagawin namin. Ini-enhance namin yan. And of course, yung ating structure ng ating school, ma-emphasize ba yung one entry at one exit? Dapat isa lang. Hindi yung, kasi kung mapapansin natin, daming pwede daanan itong mga estudyante. And of course, isa din sa tinitingnan na paano ma-profile itong mga estudyante na mayroon talagang problema. Yung behavior. Of course, concern na po yan ang ating district. But still, magkaroon lang ng profiling para makikita natin na itong mga estudyante na ito may mga problema. At dami pang pinag-usapan paano talaga natin na maging safety itong mga estudyante.
1: Ibig nyo sabihin po ba, merong actual deployment ng mga kapulisan doon sa mga gate para i-check yung mga bags sa mga estudyante or on-call basis lang po kayo? Pag merong mangyari, saka kayo mag-responde?
0: Actually, on-call tayo. On-call tayo talaga with regards to sa pag-inspection. Ang mag-inspect talaka dyan kung waka-outsource sila ng security guard.
1: Mm-hmm.
0: At second, mayroong mga BPAT tanod na nadideploy doon at yun ay empower natin, tuturuan natin para makatulong sila doon sa pag-secure at pag-inspect doon sa mga estudyante.
1: Mm-hmm. At ito ba ay napag-usapan na, kasi pag-usapan natin ng mga tanod na concern ito ng mga barangay officials po. May mga representative ba ng mga barangay officials sa mga meeting na ito para mamobilize itong mga tanod, or the tanod will be mobilized through the PNP po?
0: Yes, napag-usapan na. At yan ang samin ng task ng ating mga chief of police na mag-coordinate, collaborate doon sa respective barangay official for the deployment of mga barangay tanod doon sa different school.
1: We all acknowledge man po na itong problema na kinakaharap natin sa mga campus violence is not mainly a police matter, not a police concern. On a long range basis po, ano po yung ibang mga interventions sa dun sa pag-meeting nyo, na pag-usapan dun sa inyong meeting na pwede nating i-address para masolve itong problemang ito?
0: Yes, in addition dyan, of course, yung picture talaga, sila po talagang nakakalam doon sa kanilang mga estudyante. Kaya ang isa sa titingnan namin, magkakaroon din kami ng contingency plan na in the part of the PNP, yung ating pro strategy natin at yung reactive natin na approach at saka yung proactive natin na approach, kasi as possible doon tayo sa proactive na dapat wala talaga mangyari. But kasama din yung reactive na approach natin, but doon tayo nakapokus sa proactive. But dito, ang teacher talaga ang nakakalam po ng estudyante. Second, magkakaroon po kami ng series of coordination sa school para magkaroon kami ng time to conduct a lecture with regards sa bullying, with regards dito sa mga estudyante na makatulong na kahit papaano bigyan na kami ng allotted time to conduct lecture para makikita talaga yung presensya ng ating kapulisan.
1: Mm-hmm. Bagamat relatively tahimik po ang North Cotabato, kumusta naman po yung mga police stations under your command? Dahil alam naman po natin na not all is well. Meron talaga mga kinakaharap din po kayong problema. Ano po yung...
0: Diba naman sa situation natin dito sa North Cotabato, nagpapatuloy po yun yung ating monitoring sa respective EOR. Kasi nga, katatapos lang yung bar election, At nagpapasalamat tayo dahil yung ating boundary doon sa
1: SGA
0: farm ay wala po mga insidente na nangyari.
1: Mm.
0: Kaya at the same time, yung challenge naman natin with regards to fish and honor ay tuloy-tuloy naman po yan dahil hindi natin alam na mayroong mangyayari mga insidente. Kaya magpapatuloy po yung pag-enhance sa security measures sa buong lalawigan ng Cotabato. At the same time, ano pa yung even sa amin dito sa level namin sa provincial level ay nag-isip kami kung ano pa mga approaches na pwede namin maitulong sa respective mga chief of police para matugunan yung mga concern na yan.
1: Mm-hmm. Sa inyong level po, nag-iisip kayo kung ano pa yung ibang mga concern na pwede niyong tugunan. If there is, if there are 1, 2, 3 items na kinakailangan ninyo para po matugunan ninyo itong sinasabi mong pangangailangan ng iyong mga police station, sa ano po yun? Anong kailangang support na kinakailangan nyo? Anong kinakailangang ano ba? Kahit ano na po, skills or whatever that your policemen need para po mas epektibo yung kanilang gawain.
0: Yes, of course naman ay ang mga concern na talaga natin na tinitingnan palagi dito, with regards dito sa yung mga land dispute at mga rido o ini doon sa mga boundary, yung mga land conflict. Yung talaga isa sa mga concern namin kasi doon talaga nagsimula. Second, itong mga nasa eskulahan kasi ito yung focus ngayon, yung mga insidente, yung mga online threat na mga nangyayari, kaya yung po ang isa sa tinututukan natin.
1: Mm-hmm. Sabi nyo, kinakailangan nyo ng more personnel o kailangan nyo ng more mobilization yes sir, go ahead.
0: Yung personal naman kasi, given naman yan talaga na may kakulangan tayo, hindi lang naman dito, nationwide naman talaga yan. But mayroon tayong mga utilization o mga force multiplier, kaya yun ang makakatulong sa atin. And of course, with regards sa training, ando pa rin yung tutok natin sa ating kapulisan sa North Cotabato na mabigyan talaga sila ng enough training, not only the skills, but also doon sa mga kaalaman, sa mga legality, kasi doon po tayo naka-anchor doon sa mga legal po na hindi lang po tayo basta mag-implement, kailangan po talaga natin sundin yung legal na procedure.
1: Mm-hmm. May pondo po kayo galing sa Camp Klame, but everybody knows na yung nanggagaling sa Camp Klame ay madalas sa kinakapos at humihingi tayo. Oh, hindi naman tayo humihingi, but usually tumutulong ang mga local government units. How are the local government units helping the PNP mula sa province hanggang sa mga munisipyo po?
0: Yes, of course, mayroon din naman tayong budget from the national PNP natin na binababa dito sa ating unit. But still, ang napakalaki talagang tulong dito yung sa local government unit. Yung ating mga LGU, mga mayor at governor. At dito sa atin sa provincial level, napaka-supported po yung ating governor, si Robolo Emilio Laetal Niu Mendoza, na every naman din tinitingnan niyo yung mga kakailanganin talaga ng command at na-provide. Kaya napapasalamat po tayo sa ating governor, napaka-supported po dito with regards sa peace and order.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po at baka mayroon ka pang ipaabot sa iyong mga kapulisan, sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa iyo.
0: Yes, ang ipaabot ko lang sa mga kababayan natin, ibig sa ating mga kapulisan, magtulong-tulong po tayo, lalo na sa ating mga kapulisan, pumunta po sila sa mga barangay officials para makakuha tayo ng support din with regards dito sa mga force multiplier natin. So kailangan talaga natin dito yung collaborative effort. Hindi po ito mag-action lang yung ating PNP, kundi lahat yung barangay officials, even yung community, individuals ay pwede po silang tumulong. Kaya ang panawagan ko po ay mag-tulong-tulong po tayo para sa peace and order sa North Cotabato.
1: May pahabol po rito mula sa ating tagapakinig. Kumusta naman daw po ang ating crime index? Ano daw po yung mga usual na mga crime na nangyayari?
0: Hindi natin ma-quart talaga ano ang crime na usual na nangyayari sa atin dito. Kasi nga, doon po tayo nakapokus sa it-focus crime na nangyayari, which is yung murder, homicide, murder, homicide, physical injury, rape, motor napping, car napping, at saka yung, robbery and theft incident.
1: Meron ba tayong hawak na data as to ilan itong robbery, ilan itong theft, at in terms of percentage, sa ilang porsyento ito sa kabuuang crime rate?
0: Meron tayong, actually kung titingnan natin yung data ay bumaba talaga tayo diga sa crime statistics. Hindi lang namin ito na percentage, but bumaba. Ngayon na for the month of September ay nasa 9 lang yung ating crime incident na recorded dito sa for the month of September. At for the month of August, meron tayong 7. Pero for the month of July, medyo tumaas kunti. Kaya doon po kami nagbibis wilikas doon sa mga ipokos kami na nangyari dito sa area natin.
1: Maraming salamat po muli, at hopefully next time makita po natin yung statistics, because while sinasabi natin yung numbers, it will be good para mas maintindihan natin ng maigi kung makita natin yung pangkabuuang data. Maraming salamat po.
0: Okay po, maraming salamat
1: po. Yun po mga tinig-tinig ni Colonel Ramil Huhilia, ang Police Provincial Commander sa North Cotabato. Og mga katinig, relatively peaceful naman ang North Cotabato. May mga dagko ng mga untoward incidents nga nahitabo sa Tibuok Provincia. Of course, adunay mga crime or kriminalidad na nagakahitabo diha sa kada na record sa kada istasyon sa munisipyo. So mga katinig, si tinood ba kanya ng pangalan? Si Melts Tanudo. Tag-aasa na si Melts Tanudo. Ingon niya, good morning sir, shout out from Saudi. Naka online. Si Sarah Del. Ingon niya, good morning everyone. Maayong buntag po sa inyo ha. Magandang umaga.
2: Asawa ni Kap.
1: Asawa ni Kap sa Bagong Bayan. Si Melts sa...
2: Si Cheryl.
1: Asa man si Cheryl dia? Wala man ako nakita.
2: Si siya. Katong last kibasa niyo.
1: Okay. Where are you? Kana. May buntag diha di kay Kapitan sa... Kapitan Dudong diha sa Bagong Bayan. Mga katinig, usa ta magpadayon, mga pisa ta, ha, kay lami kayo kining kopiyaki. Pero mga katinig, ito mga ginikanan diha nga nag-aandam sa ilang mga anak, padulong sa eskwelahan, ayaw ganyog kalimti, ayaw si piyata, nga paimnon sila ni aning kidiyaki, vitamins especially karon nga ang klema, dili masabtan, sahay kalit lagulan, unya, grabe nga init, so dugang depensa kini sa mga kabataan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po mo padayon siya, taas mo itong ipainom, dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn there. Yung nag-inom ko ng herbal and capsule, yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-hapless ako, likot ko, yaki herbal oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko analagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig. Mga katinig. Alas 6.25 na ang atong oras. So, katong mga gaandam diha para sa opisina. Sige, kisay-kisay na mo diha. Binta sa naminaw ta. Nag-monitor ta sa ato ang 102.3. Joy FM, nagaluto ta o nag-accounta, nagpamahaw ta, maimbuntag sa inyuhang tanan. Mga katinig hapong adlaw, nagpadayon kining impeachment trial bato kay VP Sara Duterte diha sa impeachment court sa Senado. Mga katinig, gahapon gi-presenta sa prosecution ang usa ka official sa Securities and Exchange Commission, usa ka abogado si Gerardo Del Rosario og kining si Attorney Del Rosario ni testigo siya nga ang mga record sa Securities and Exchange Commission nagpakita nga adunay mga korporasyon na kung asa ang ato ang BP adunay interest or stockholder uban na officer pa gani siya, no? Nga nung mga katinig, kung sa may labot, di ay nato o gangatong BP, adunay mga daghang kumpanya, no? Adunay sa mga korporasyon. Gi-challenge kining value sa testimonya ni Attorney Del Rosario, gi-challenge kini sa depensa. Kaya matod pa sa depensa, wala kini evidentiary value. So, kanto mga katinig. Pero, gihilabtan man, gipakialaman man sa prosecution panel, kining ownership ni VP Sara Duterte sa mga korporasyon. Apil-apil man ang iyahang bana. Mga katinig, ato ang sabton nga naa sa balaod nakabutang nga ang bisan o kinsang opisyal sa gobyerno, especially katong mga tagas nga opisyal sa gobyerno, presidente, vice-presidente, mga membro sa kabinete o katong mga impeachable officials, mga kining mga impeachable officials, mga Supreme Court justices ni o katong constitutional bodies like Commission on Election na uban pa. Kini sila mga impeachable officials. Now, bawal. Nganong gihilabtan ni, nganong giapil-apil ni diha sa impeachment tungod kaya ang balaod hingpit nga nagabawal ni ining maong mga official nga mag-engage or mo ma-engage gani sa Bisaya gani mo apil-apil, no? Or magpadagan or mo adunay interest sa usa ka negosyo. Kaya pwede ni ang logic ani mga katinig kay kung ikaw adunay interest sa usa ka negosyo, pwede ni mong gamiton ang imong pwesto aron mapaboran na ang imong kumpanya diha sa mga kontrata o mga proyekto sa gobyerno. Og gani man karong Lunes sa gipatawag si Davao City Mayor Sebastian Duterte nga mo testigo dito sa korte para og ipadala di ay sa iya katong mga dokumento sa mga bidding or mga proyekto nga giapilan sa mga kumpanya nga adunay share or partly panagiyahan ni VP Sara Duterte sama ni ining GenCorp Industries sa kining GenCorp Industries hisgutan kini dito sa ano sa impeachment trial og adunay statement si VP si Mayor Duterte nga mura og sayop ang figure nga gi-present diha sa impeachment trial initially nga niguwas sa mga media nga anaa kuno sa mga 13 million worth of contracts ang na kuha ni aning GenCorp GenCorp Industries nga partly gipanagiyahan ni VP Sara Duterte kay matud pa ni Mayor Baste sayop ng inyohang data kay naa sa mga 30 million plus ang uban ni ani na human na o aduna pa on going. So mga katinig, aduna yung mga limitasyon of course kadtong testimonya ni attorney kung sa pangalan niya gani? Nalimtanon ka yung tiguwang. Ni Attorney Del Rosario, parinti mandain ni Luloy Rosario ni. Ni Attorney Del Rosario, adunay mga limitasyon ang iyahang mga testimonya. Ang makita nito diha sa cross, sa pag-cross sa examination sa iyaha. So, mga katinig diha sa pagtaral, adunay presentation of witness, pagkahuman kini i-present sa prosecution, adunay cross sa nga paghimuon sa depensa o kining pag-cross, ang tumong ni ani, mao ang paningkamutan nga i-correct na ang mga pipila kat sa tanaw nila ay hiwi o dili maayo nga mga testimonyo. So, una, ang mga limitasyon dito sa testimonya ni Attorney Del Rosario nga wala niya nakita ang SALN or Statement of Assets and Liabilities and Network ni VP Sara Duterte, and so therefore ginaingon sa depensa dili ka qualified nga dili ka credible nga witness kay wala man nimo nakita gyud kung pila unsa ang income o mga kautangan ni VP Sara Duterte. Mao na ang gipangusgan sa depensa. Ikaduha, ang corporate scope, matod pa, ang income o mga lugi niya ng mga korporasyon ni VP Sara Duterte, dili na iyaha as a person. No? Dili niya personal na. Kung nakita man, ang mga korporasyon, murag adunay 18 yata kabuok ko, if I'm not mistaken, ha? Kung nikita man na, dili si VP Sara Duterte ang nikita. Or kung nalugi man na, dili si VP Sara Duterte ang nalugi. Kaya ang Securities and Exchange Commission, ang iyaha mga record, dito lang man sa kantong GIS or General Information Sheet nga ginasubmit sa kada kumpanya kada tuig dito lang man sa audited financial statement. Now, in this case mga katinig, ang testimonyo sa Securities and Exchange Commission na director si Del Rosario, nag-ingon siya nga daghan niining or halos sa kining mga korporasyon, kining mga kumpanya nga partly gipanagiyahan ni VP Sara Duterte wala nakasubmit og audited financial statement. So limitado ang ilang record sa now. Mga katinig, unsa kam hinungdanon kini para sa mga prosecution? Para sa mga prosecution, unsa gi nganong gipresenta man nila ni si SEC Director Gerard Del Rosario. So, sa Securities and Exchange Commission, ang tanaw sa mga analyst kung anong gipresenta kini si Del Rosario, mga katinig, kay buot nilang ipakita kining kuan karon, ginataral karon kadtong unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Dire, ang tanaw sa mga eksperto o mga analyst, gipresenta si Attorney Del Rosario para ipakita nga una. Si VP Sara Duterte samtang naglingkod isip Vice President or even before pa nga mayor siya sa Davao City, aduna na'y conflict of interest tungod ni niining mga korporasyon niya, kasagaran ni mga katinig, mga food chain, no, food corporations, no. So niguwas na ang pangalan sa Jollibee. So apparently murag Jollibee. So mura og na nag-iya siya, ana na lang, no, sa I forgot the term, there is a term og mga chain of
2: franchise,
1: sorry, thank you sa ano, Loy, thank you nabug giimuhang gitabangan ning bugo nga ano galingkod re. Anyway, franchisee si Vice President Sara Duterte, pinaagi ni aning mga korporasyon nga iyang gipangtukod, franchisee siya sa Jollibee. Niguwasan ni. So, what does the prosecution want to call out of Attorney Del Rosario sa iyang mga testimonya? Kato, i-establish sa nga kining mga kumpanya ni VP Sara Duterte og ipanagihan o good morning insan Rosalie. Sige. Kining mga korporasyon nga ipanagihan sa Vice President, adunay conflict of interest kaya aduna kini siya kung mga kontrata diha sa city government sa Davao. Og wala kini gipanghimakak ni VP ni Vice ano ni Mayor Sebastian Baste Duterte kay matod pa gani i-correct pa gani niya katong initial nga mga record sa initial nga figure nga nigawas sa media something like 13 million plus by saying no, it's more than that, and in fact some of the contracts have already lapsed but there are still other in the contract ongoing pa. So insan mamaya ka na tumawag, ha, nasa program pa ako. Anyway, mga katinig, so that's one that the prosecution wanted to prove by presenting Del Rosario. What else nga gusto nilang i-prove? Nga kining sec niya aduna gihapoy sipyat kay adunay mga kumpanya nga sa sec registration wala ang iyang pangalan pero dito sa iyang SALN statement sa kaning SALN nakalimutan ko bakit ako naghisgutan statement of assets, liabilities, and network. Sa iyong statement of assets, liabilities, and network, mga katinig, ni pagwas niya nga aduna siya ay gikita, nikita siya sa unsani, nikita siya ni aning kumpanya nga gihisgutan. Pero wala siya. Ang question dito, giyon sa niya pagkita nga wala man siya nakabutang isip corporate incorporator or board of trustees. Mga katinig, although this was kining pangagpas lang ni Attorney Del Rosario, matod pa nga posible nga adunay gibutang nga dami si VP Sara Duterte dito sa board of trustees para lang dili makita iyang pangalan. And maupod ni ang giingon ni Mayor Baste, no, Duterte, nga apparently nakipagkontrata sila sa kining gitawag og pangalan sa korporasyon kining pangalan sa korporasyon is forgot na po, nakalimot na pong tiguang GenCorp. So wala si walay pangalan dito. Matod pa ni Mayor Baste. Nakikontrata mi kay wala may pangalan si VP Sara dito sa korporasyon, dili man siya apil dito. Og bisan og apelyido man lang nga Duterte, wala pod namo nakita dito. So siguro mao ni ang linya sa depensa ani Mayor Basti Duterte later diha sa pagtistigo niya sa impeachment court karong Lunes, it's either Monday, Tuesday or Wednesday. Tulo ka adlaw. Another thing nga kahibulungan nga gipresenta sa prosecution, pinaagi ni aning witness nga si Attorney Del Rosario, is kining mga korporasyon nga gipanagiyahan partly ni VP Sara Duterte, wala kini nag-declare og dividendo. Unsa ning dividendo, mga katinig? Kitong mga adunay bill sa kuryente, katong mga miyembro sa mga co-op, kasabot sila og unsa ning dividendo, mura og bahin ni sa ginansya. So kining mga kumpanya ang ipanagihan ni VP Sara Duterte, wala nag-declare og mga dividendo na unsa may bearing ni anak ko no dito sa impeachment proceedings, nga dili man illegal nga dili mag-present ang mga kumpanya, dili maghatag og dividendo. So dili man illegal. So ang mga record sa SEC nagkanayon nga walay mga dividendo, walay mga payout nga gihimo ang mga kumpanya ni VP Sara Duterte, which was unusual pero dili illegal. Matod pa, unusual kini pero dili illegal. Kay usually ang mga korporasyon kada end of fiscal year nga ilahang gideklara, adunay pagbahin-bahin kining dividendo, pagbahin-bahin sa ginansya, depende sa inyuhang capital structure. Kumuhis ko tag capital structure, mga katinig, technical term na pud ni. Ang capital structure mao nang kung pananglitan, lima ang incorporator sa usa kumpanya, ang isa nag ang iyang share tag 5-10 capital. So kung dako kag-share sa capital, dako po kagbahin sa dividendo. So mauna ang dividendo. Pero kini mga korporasyon ni VP Sara Duterte, mga katinig, wala yun ni naghatag og mga dividendo. And syempre, unsay mga analysis na po, ano wala siya naghatag og dividendo? Posible, number one, kining mga incorporators, dami lang yun ni siya. Number two, posible nga wala sila nagbutang og distribute og mga dividendo para mataguan. Kaya kung yung kagdividendo mangod, gikan sa korporasyon, ihatag ni mo dito sa incorporator ang iyahang bahin. Pag abot dito sa incorporator, dili niya ito gipanag-iyahan sa kumpanya. Panag-iyahan na to sa individual nga nakabahin. So, bintas na ang kwarta, ang sapi, wala mabahin, naa sa kumpanya, pwede ka na matago. Matago in a sense nga dili makita nga, oy, 300 million di ay, or 100 million di ay, or 1 million di ay, ang bahin ni Tarpulano, or bahin ni Juan. In this specific case, mga katinig, matago kung pila ang bahin ni VP Sara Duterte. Apan ni Sipiat lagi pod. Kay while wala siya pangalan dito sa SEC registration sa ilahang kumpanya, gideclare niya sa iyahang sal-end nga aduna say nadawat, aduna say income gikan na niining maong kumpanya or mga kumpanya. So matod pa sa depensa, lagi ato nang isgutan ganiha nga kining witness nga si Del Rosario, wala man siya access pod sa sal-end sa VP Vice President, therefore dili siya in authority to say, to testify kung nikita bagyod ang VP Presidente or wala. So diining maong mga kumpanya. Gi-emphasize po sa depensa nga ang ginansya sa kumpanya or ang lugi sa kumpanya iyahan na sa kumpanya og dili pa na sa individual incorporators. So mga katinig, 44 minutos na human milabay ang alas 6 at usang paminahon ng atong pipila ka mga pahinumdum.
5: Hamis na ang kutis og nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Sa tong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigis siya o inom o ganti ba sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Alas 6:46 sa mga katinig. Welcome back mga katinig. Madayon ang eleksyon sa barangay. Kanusaha, Kritin. Ang kamot kita nga makakuha og mga COMELEC officials para mahisgutan kini. But as of now, nag-ring lang man nila mga telepono. Mga katinig, may buntag diha diha kay Kapitan Magsay sa San Antonio sa Caraga. Kinsa ba yung mga kapitan na kaila na ito diha? Ang kapitan na sa Palmahil, si Emily Kaligunan, may muntag sa inyo ha. Ug sa tanang mga kapitanes sa tibuok Mindanao, nga naminaw sa ato ha. Of course, si Kapitan Don De Fiel, diha sa Huyuhoy, sa unsaning sa City of Tangub. May muntag diha, Kap. Mga katinig ba, ipadayon ito niya itong panaghisgot, no? Itong hisgotanan, but mo abante ta og gamay kaya human na itong masaysay kung unsa ka itong mga significance o disadvantages sa mga testimonyo ni Attorney Del Rosario. Mga katinig, karong adlawa, walay trial, no? Walay ipresenta nga ano. Walay ipresenta nga unsay tawag ani? Walay ipresenta nga witness sa mga katinig, pero usa na tong aduan, usa ta mo palawig, unsa ang napamatud-an? Balikon lang nato, hisgutan nato gani, unsa napamatud-an? Diri sa pagpresenta kay Attorney Del Rosario, number one nga napamatud-an is adunay mga misdeclaration si VP Sara Duterte. No, moraog ang pangutan ha. Kumilek atong kaon? Ang pangutan ha is illegal ba ni? Anyway, mga katinig, pangutan na illegal ba ni atong pangutan noon sa ka legal expert nato diri sa ato ang probinsya nasa linya si Attorney Alabe. Attorney, maayong buntag. Welcome sa Tinig ng Bayan. Attorney Alabe, what happened? Anyari, wala, hindi makunta, di ko madungog ni Attorney Alabe. Anyway, mga katinig, hello?
1: Sir, naka sir?
0: Sir? Hello?
1: Nasa.
0: Di man lagi man.
2: Hindi tayo makuan, Loy, ang busis na Romy.
0: Di na lang. What about this time, Attorney? Attorney?
2: Okay.
0: Aha. Attorney, may buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Well, thank you po. Thank you, Rom. Thank you sa itong pagpamina.
0: Una-una ang take ni mo dito sa testimony ni Attorney Del Rosario diha sa impeachment court gahapong adlawa kay apparently, of course, obviously, he was representing the Securities and Exchange Commission o aduna sa murag matrix or summary of investments or shareholdings ni VP Sara Duterte sa mga kumpanya nga partly owner siya. But ang pangutan na attorney, because adunay usa ka kumpanya nga dati siya ay nakabutang stockholder niya, murag officer pa siya, but recently dili na siya stockholder, pero nag-appear paghihapon ang pangalan sa maong kumpanya dito sa iyahang sal-en, meaning aduna siya earning from that company despite the fact na on record wala man siya wala man siya capital share sa maong kumpanya na.
2: Ang isa sa mga issue dito, Rome, kung ano bang participation mo sa business interest sa mga private corporations, ba-considered ba na sa as fraud?
0: Impeachable.
2: Violation o violation sa mga impeachment offense, particularly sa culpable violation of public trust, anabon mga betrayal public trust o culpable violation of the constitution. Kaya sa itong constitution mismo, bawal ang presidente o ang vice presidente na ngayon mga participation sa mga business interests. Kada siya ang isa sa mga issue. na
0: contentious siya, attorney. Contentious siya, attorney, in the sense nga dapat i-qualify kung unsa nang participation. Kaya kung siya siguro is say president or COO or CEO or whatever capacity sa executive committee, secretary ba or treasurer, naagin siya direct participation. But if naglagak lang siya kapital, pasagdan lang niya nga iyang kwarta dito, iyang kapital, mutubo man or mugi man, is that part of the participation nga gina-define sa Constitution?
2: Eh, ako pagkabalo sa corporation law, once na you are a shareholder, you are part owner. You are an owner, you are a shareholder, you are an owner of a corporation. Parang kaning participation niya in any business activities. Kung asa ginabawal ang vice presidente o vice presidente address ato lang sa provisions ato constitution, mao ni ang mga contentious issue unsa ang pasabot ni ani kanabang by mere investment sa usa ka corporation
0: participation ba bang,
2: o participation ng business interest ba na kay posible mat dinod ka katong halimbawa ikaw CEO ka kanang ikaw yun ang
0: nag-treasurer
2: ka, secretary sa meaning you are an officer of the corporation. So ina na ang ako ang ginamin sa kanang ginabawal participation in any business interest in a private corporation. Pero ang isa pa sa mga siyempre kung ang isa sa mga kung ano ko diya iso ko diya karabang kay kung shareholder ka diba? Kung shareholder ka na kay business interest,
0: may interest.
2: Kay, posible mag-earn man ka og money.
0: Posible paborani mo ang imong paborani mo imong imong kumpanya sa mga bidding like sa nahitabo sa Davao City. Maong kumpanya adunay mga kontrata with the city government. Gi-correct ni Mayor Baste ang figure which initially reported nga nasa mga 13 million worth of contract, but Mayor Baste Duterte himself said no, nasa mga 30 plus million ang contract o nahuman na ang uban ongoing pa.
2: Oo.
0: So glaring siya.
2: Pero one piece lang na siya dyan sa possibly sa mga evidence niya pwedeng ipresenta sa prosecution room, no? Ginaisip na lang ito, kapag-pasenta. Possibly nga nga na ang linya gusto sa prosecution, sa nasa inha karon kung paano nila link up na siya sa whatever business interest o mga gains nga nakuha sa respondent bilang vice president sa mga kontrata nga gi-enter into by these corporations.
0: Pero ang dagan sa ang dagan sa depensa kahapon sige, padayon sa attorney. Particularly what?
2: So, particularly, katong mga, ang ginatubok nila, kanong mga unexplained na wealth niya, kung bakit nila, di ba, na i-declare nga sa salin niya, wala sa salin niya, pero nagay siya business interest sa, nagay siya investment. Kasi, part mo na sa dapat si Salen nimo ang mga investment nimo.
0: Ang dagan sa depensa gahapon attorney gipangutana ang witness nga is it illegal nga ang usa ka elected official will have share of stocks in corporation sa Moraog. Ang dagan is di man illegal to be investing, especially if even before ka nahimong official, aduna ka na investors. But there is this so-called i-divest nimo ang imuhang investment, ang imuhang property, no? Kung ikaw ma-elect as an impeachable official. Pwede niyo ma-explain?
2: Wala kayo na ko na ko, Ron, kanidyo choppy ang boses, Ron.
0: Ingon na ni, ingon dito sa, ang linya sa defense gahapon, ingon nila nga, di naman illegal, nga ang impeachable official like VP Sara Duterte, adunay investment sa usa ka korporasyon, basta dili lang siya official, gipasagdan lang niya, nagbutang sa kwarta dito, gipasagdan lang niya nga matulog ba kini, or muginansya ba kini, or malugi ba kini. But at the same time, aduna po yung nadungog na itong mga term, kanunay na itong madungog ng mga term, nga dapat ang mga impeachable officials, dili lang gani impeachable officials, kundili elected officials, mag-divest sila. I-divest nila ang ilahang interest once ma-elect sila because of conflict of interest. In layman's term, unsaon na ito pag-explain ni ani attorney?
2: Ang atong constitution ng God, particularly sa Article 7, no? Hindi ko nang pamali, naka-prohibit mong sa mga hierarchy officials, particularly ng vice president o president na to, na naan sila ay participation directly or indirectly sa mga any business interest. Kaya siyempre, ang ginalikayan mong God na rogue is, siyempre ang yung position ng God, nag-cover mo ng public trust. So, as possible, wala issue sa inyong position na ginagunitan, lalo na sa mga high ranking officials.
0: Kung so, pwede po magamit to influence sa bidding and contracts, attorney?
2: Kanang mga influence ako, it's another story. Kasi, kung malimbawa, nakay investment sa usa ka corporation o niya nakipag-enter ka into contract with the government. Kana sa may tabo manggod, in fact, kuhan sa room, no? Isan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act man to, violation na siya. Hindi isa pwede na bisan mga local officials mo engage into
0: bisan mayor.
2: Isa business contracts with any private entity. Involving, lalo-lalo na kung mga involved sa local government mismong kung asa siya ang mayor or vice mayor or whatever positions niya na asa sa nasa government. So, lalo-lalo na sa mga high-ranking officials na hindi ka magpwede ba, bawal nga makipag-enter into contract ang isa ka business entity sa government. Kaya, in fact, it's violation of the Constitution, kaya ang Constitution na ito mismo nag-prohibits of any participation directly or indirectly sa any business, any business interest. Ang take mo doon eh, once kung ma-prove sa Constitution, na say business interest sa isang corporation, then kanyang mga corporation nag-engage into business contracts with the government. So, panahon ako, it's a strong evidence against the respondent.
0: Attorney, alas 7 na, pero sa takabuhian na karong adlawa, wala ipresentang mga testigo kay adunay oral argument sa mahitungod niya ning threshold sa pag-convict kang VP Presidente, and this oral argument came after upat ka amici curiae sa gipatawag diha sa Senado para ilang ipa-guwas ang ilang mga opinion. Now, what do we expect of the oral arguments nga mahitabo karong adlaw alas 10 sa buntag? Attorney?
2: Yeah.
0: Unsa i-expect na to? Yeah. Unsa i-expect na to aning oral argument sa both prosecution o defense sa issue on threshold sa pag-convict? Is it 16 or is the number moving? Unsa ma-expect na to?
2: Ang gina-expect na to sa prosecution?
0: Both sides.
2: Ang karon magod kay pamasa prosecution, no? nga ilang ipresentang ilang evidence.
0: No, attorney. Kining oral argument karon. Walay presentation of evidence today. But oral argument by defense and prosecution on the threshold of convicting. Will it be 16 or is it a moving number? Now, how do you foresee the arguments of both sides?
2: Namatay mga Missy Coring na na-presenta ron.
0: Yeah, last week.
2: At mga former justice na to o kato si Justice Ascona.
0: Mm-hmm.
2: Siguro diha mag-revolve ang discussion, ang oral argument nila kung asa dito na punto ang pagkasundon sa mga majority sa mga senator judges. Kay sa una pa, si Escudero nag-rolling na nga
0: 16.
2: Ang votage, buta
0: sa
2: buta, 16. So, pwede na siya ma-reverse sa vote by majority. So, majority lang ang required niya, ano, kay ihaman ng ruling as presiding officer.
0: So,
2: pwede po siya na ang iyang ruling mismo, hindi na po siya. So, tingnan na ang metabo. Pero ang ako is kadang base sa katong sa presentation sa mga amicus curiae na sinabot sila na ang basihan sa threshold is 2/3. Ang base ang problema na lang karon Rome is unsa ang denominator?
0: Base number.
2: Ato bang ang denominator is 24 or ibawas katong mga matawag na tong outside sa coercive power na sa ano coercive jurisdiction na sa Senate.
0: Si like, Associate Justice Ascona nagaingon nga all is all. Pero ang tulo, ang three others si Davide, si Puno ug si kinsa tong isa Punong Bayan nagaingon nga the number is moving.
2: Si Davide, si Puno at saka Panganiban.
0: Ah, Panganiban. Sorry.
2: So ang ilang position is katong mga qualified lang ng mga member na nag-participate sa proceedings.
0: Yeah.
2: Nagdawat, nakakita sa mga ebidensya, sa nagdungog sa mga testimony, o nag-review sa ano, nag-review sa mga dokumento.
0: Mm-hmm.
2: Mo na ang position sa tatlo.
0: Mm-hmm.
2: So ang ako ang professional na ang position is subscribe ko sa position sa tatlo ka former chief justice.
0: Mm-hmm. On what ground?

0: nagbukan ng Danova. Eh kung literal ang ano, ang atong
1: interpretation.
0: The letter that killed. Mm. So, kundi, but the katong ang intention niya na mo ay dapat niya muhatag og life sa provision sa atong constitution.
1: Mm-hmm.
0: So, you have to interpret it in a contextual unsa ang intention, unsa ang purpose sa mga framers sa constitution. Mm. Not only the literal meaning.
1: Anyway.
0: Ano ang ako ang kote? Kaya ako ang mag-result na ito sa, tama kasi, and it's unfair.
1: Mm.
0: Kung inga na ang atong basihan. Kaya, wala naman gani nakabasa, wala naman gani nakadungog sa mga testimonya, o nga, mo-decide siya, mo-decide sa kaso.
1: Mm.
0: Yeah, that's absurdity. Parang yeah. ang mag-result.
1: Yeah.
0: You know, ang ano na ito, aside from fairness, dapat tanong po na ito, what is the truth?
1: Okay.
0: So, of course, magbase sa unsa ang tinuod ng hitabo.
1: Mm-hmm.
0: Base sa facts, kung may ito ang facts sa kaso, adlaw, nagapaminaw sila sa mga testimonya, nag-review sila sa mga documents.
1: Attorney,
0: so, para,
1: Attorney, nindot kayo mo mga panghuna-huna. We wish we could discuss this further, pero alas 7:06 na, uga naglapas na ito sa atong oras. Salamat sa imong panahon.
0: Sige, Rom. Salamat po sa panahon.
1: Mm-hmm. Mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabe. Huwag mga katinig, wala na ganda yung oras. Lampas na ganda ito sa atong oras. Nagpasalamat kami sa inyong pag-uban ka na mo. Huwag nagpanghinaot nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa bundag. Mag-uban-uban kita sa atong programang Tinig ng Bayan. Ayoko maghawak. Musunod tayo ng ato ang Caloy Rosario. Alas 7 Network News sa mayong buntag. Magandang umaga sa ating lahat.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuod yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
6: FM. Itama po niyo mga orasan ng oras, ganap na ang alas 7:11 na.
2: Time Checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins.

0: Basta Yaki, yummy!
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, 23 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang grade 12 student ang patay matapos na barilin ito ng hindi pa nakikilala mga sospek sa bayan ng Blanco, Cotabato kahapon. Samantala, magsasakap sugatan naman matapos ito ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa Alameda, Cotabato. At isang estudyante na kuhana ng kutsilyo o patalim sa isang paaralan sa Coronadal City. Online na pagbabanta ng dalawang mga pag-aaralan sa Tacoronga City. Mga minor de edad ng mga estudyante umano ang itinuturong responsable. Samantala, dalawang pulis naman ang inaresto at ikunulong sa Cagayan de Oro City matapos itinurong responsable sa naganap na pamamaril sa isang estudyante. Pulis na nabundol sa isang checkpoint sa Misamis Occidental, pumanaw na dahil sa matinding sugat na tinamo nito. Peking dentista na aresto naman na sa ikinasang operasyon sa Malaybalay City, Bukidnon. At isang lalaki sugatan matapos na hatawi ng baso ng kanyang nobya sa Davao City. At 26 anyos na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa San Isidro, Davao Oriental. Dalawa pang street level individual na aresto naman sa bypass operation sa Banay-Banay, Davao Oriental. FGD sinagawa para sa feasibility study ng proposed dorso external classes sa Caraga, Davao Oriental. Detalye ng mga balita susunod na.
3: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
3: Maong ka lang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
8: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
9: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
2: Ganap ng alas 7.16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sugatan ng isang magsasaka matapos ito ay pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Sa bahagi naman ng Barangay Barangiran, Alameda, Cotabato, naganap ang naturang insidente. kagabi kung saan ang mga biktima nga si o ang biktima ay nakilala nga si Jamal Mafait Makaayong, residente ng Barangay Rangayin. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na habang papauwi ang biktima kasama ang kanyang asawa mula sa Barangay Kitakubong patungo sana ng Barangay Rangayin at magkaangkas sa motorsiklo. Pagdating nito sa bahagi ng kalsada ng Barangay Barangiran, bigla lamang silang pinagbabaril ng dalawang mga suspect. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumaka sa mga suspect at samantala, nahulog naman ang misis nito na nagtamo ng na nagtago naman sa isang kanal sa gilid mismo ng kalsada. Hindi naman nasugatan ang kanyang misis, subalit nagdulot ito ng trauma. Samantala, ang sugatang magsasaka ay sinugod naman sa pinakamalapit na ospital. Naglunsad pa ang Alameda PNP ng Porsot Operation, subalit nabigo naman silang madakip ang mga salarin. Na-recover sa crime scene ang basyon ng 45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ayon naman sa Alameda PNP, meron na silang person of interest na tinututukan na kaugnay sa naturang krimen.

Ginatang nga alas 7:18 ng oras. Samantala sa ibang mga balita, patay naman isang grade 12 student matapos ito'y pagbabarilin. Alas 5:30 kahapon ng hapon sa bahagi naman ng Purok 1, Barangay Dungguan, Samlang, Cotabato. Ang biktimang si Ridwan Bida Manampen. Isang English at Arabic student kung saan ayon sa report. Ang biktima ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Wala namang nakikitang malalim na dahilan ng pamilya ng biktima upang ito'y paslangin dahil mabait umanong itong estudyante. Ang ama ng biktima ay isa ring ustads na nagtuturo ng Arabic. Samantalang kanyang ina ay nasa abroad. Sa ngayon, mas malalim na investigasyon ang ginagawa ng Mlang PNP kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, naaresto naman ang isang estudyante matapos itong nakuhanan ng patalim habang papasok sa kanilang paaralan sa Marble 7 National High School ng Barangay Taplan, Coronadal City kahapon. Isinagawa ang inspeksyon na bilang bahagi ng pinaigting na security and safety protocols ng naturang paaralan kung saan habang sinisita o tinitingnan ang kanilang mga bag dito nakuhanan ng patalim ang naturang estudyante. Hindi naman kinilala ang naturang estudyante na ngayon ay isinailalim naman sa psychosocial intervention. Mahigpit na seguridad ang kasalukuyang ipinatutupad sa mga paaralan sa South Cotabato maging sa Sultan Kudarat kasunod naman ng nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School na ikinasawi ng tatlo katao kabilang ang dalawang estudyante at pagkakasugat ng pitong iba pa. Samantala, sa Tacoronga City, mga minor de edad na mga estudyante naman ang itinuturong responsable sa online na pagbabanta. Kung saan ay agad na narescue ng mga otoridad ang 14 anyos na minor de edad sa barangay poblasyon ng naturang lungsod kaugnay ng pinaigting na kampanya laban sa online na mga pagbabanta. Ang operasyon ikinasa alas 9:15 kagabi ng Sultan Kudarat Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 12 katuwang naman ang Tacoronga City PNP at ang social welfare personnel. Ayon na sa ulat, isang TikTok account ang ginamit noong September 19 nag-post ng mensaheng pagbabanta ng pamamaril sa isang paaralan ang naturang estudyante. Sa isinagawang cyber investigation at social media exploitation, natukoy ang kinaroroonan ng naturang 14 anyos na minor de edad. Ipinalam naman ng mga otoridad sa mga minor de edad at kanyang guardian na posibleng epekto ng naturang post ay ang kabilang sa takot at pangamba ng pamamaril na idinulot naman naganap na insidente sa Banga National High School. Voluntaryo namang isinuko ng naturang estudyante ang kanyang cellphone. Samantala, kahalintulad din ang nangyari sa General Santos City kung saan isa pang estudyante ang nagbanta rin sa kanilang paaralan kahit agad na ikinasa ng PNP ang operasyon kung saan kanilang na-rescue ang 15 anyos na minor de edad na responsable din sa online threat sa isang paaralan sa General Santos City. Isinagawa ang naturang rescue operation alas 4:30 kahapon sa may barangay hall ng barangay Apupong. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, natukoy ang pagkakilanlan at lokasyon ng minor de edad matapos ang pinaigting na cyber patrolling kaugnay ng mga mensaheng ipinapadala gamit naman ang Facebook account. Sa mga mensahe may banta umano ng school shooting at pananakit sa mga guro, estudyante at security guard. Hiniling din umano sa paaralan na ibigay ang tatlong particular na estudyante dahil sa nakakaranas umano ng takot at pangamba ang mga estudyante, guro at iba pa mga school personnel. Inimbestigahan na rin ang insidente bilang posibleng paglabaga sa Article 8 o Article 282 o grave threat
ng revised sa Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.

0: Samantala, ganap na nga alas 7:24 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams. Oh, ihati naman ni Jams sa Palmahill. Yes, Jams.
1: Arestado ang isang 25-anyos na lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation ng San Isidro Municipal Police Station sa Purok Santo Niño Barangay Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental, alas 2 ng madaling araw nitong Setyembre 22 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias Choi Binata at residente ng Barangay Langka, Lupon, Davao Oriental. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang isang gramo na hinihinalang shabu na may standard drug price na nasa 6,800 piso. Nasa kustudiya ngayon ng San Isidro Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arasado ang dalawang itinuturing na street level individual sa isinagawang joint bypass operation ng Banay-Banay Municipal Police Station at ng Davao Oriental Provincial Intelligence Unit sa Barangay San Vicente, Banay-Banay, Davao Oriental nitong Setyembre 22 ngayong taon. Kinilala ang mga suspect sa alias Nadal at Ara, kung saan nakuha mula sa operasyon ang tinatayang isang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga bakit sa standard drug price ng 6,800 piso kasama ang marked by basta money. Nasa kustudiya na ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy namang pinaigtiin ng Banay-Banay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Kevin Pamaos ang operasyon laban sa illegal na droga at hinikayat ang publiko na i-report sa tamang otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7:27 ng oras, samantala dagdag ng mga balita, sinampahan naman ng kaso ng paglabaga sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang isang 19-anyos na estudyante ng Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi South Cotabato matapos namang magpadala ng larawan ng mga baril sa kanilang group chat. Ang suspect na tagalambayong Sultan Kudrat ay agad na pina-expel ng pamunuan ng naturang paaralan kaugnay ng naturang insidente. Una rito ay inahig naman ni South Cotabato Governor Ray Tamayo. Nang ganitong online na pagbabanta ay nagdudulot ng matinding takot sa mga estudyante. Samantala, sa Cagayan de Oro City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang aktibong mga pulis na itinurong responsable sa naganap na pamamaril. Ang naturang mga pulis ay itinuro mismo ng isang 13-anyos na estudyante matapos nasaksihan ang nangyari pamamaril sa isang lalaki sa Lumboy, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City, alas 9:45 kamakalawan ng gabi. Ito'y may mga ranggong pulis sa Executive Master Sergeant at ang isa naman ay patrolman na parehong nakadistino sa City Mobile Force Company sa Indahag Border Control. Nabatid na ang naturang mga pulis ay agad na inaresto ng kanilang mga kasamang pulis nang ituro ng 13-anyos na estudyante na nasaksihan niya ang naturang pamamaril. Agad namang dinisarmahan ang dalawang mga pulis kung saan kinumpiska sa kanila ang kanilang service firearm na 9mm pistol at ang mga balat kasalukuyan ang nakadetine sa Cagayan de Oro City PNP. Samantala, balita mula naman sa Jimenez sa Misamis sa Occidental, pumanaw na ang pulis na nabundol ng isang SUV habang nagsasagawa ng checkpoint sa National Highway ng intersection Purok 5, Barangay Batuay sa Jimenez sa Misamis Occidental pasado alas 9:40 noong Setyembre 21. Si Police Staff Master Sergeant Selviva Cabog, 47 anos, naka-assign sa Jimenez Municipal Police Station, ay mabilis na isinugod sa ospital matapos na nabundol ng isang SUV na minaniho noon ng isang senior citizen. Nabatid na patungo sana ng aluran ang Mitsubishi Expander na minaneho ng isang senior citizen ng nabundol ang naturang pulis. Mabilis itong isinugod sa Jimenez Medical Community Hospital, subalit alas 2 ng hapon na kahapon ito ay binawian ng buhay. Kasalukuyan namang nakapiit na sa detention facility ng Jimenez PNP ang 60 anyos na driver ng naturang sasakyan na isa ring retiradong sundalo. Pinaniwala na munong nakainom ng agwa di pataranta ang naturang dating sundalo nang maganap ang insidente. Sa Balay-Balay City, Bukidnon, naaresto naman ang isang peking dentista matapos itong inireklamo. Ang 32 anyos na babae na nagpanggap na dentista at nag-aalok ng dental services nang walang kaukulang lisensya. Si alias Kate ay inaresto ng mga tauhan ng Balay-Balay City PNP. Sa bahagi naman ng Barangay 3, Balay-Balay City, matapos itong nagkakabit umano ng braces at retainer, walang lisensya ang naturang nagpakilalang dentista sa iginaong operasyon. Nabatid na nagareklamo ang isang pasyente nito sa Philippine Dental Association sa Bukidnon na chapter. At ayon na sa ulat, ang naturang suspect ay residente umano ng Manolo Fortich sa Bukidnon na kumpiska sa kanya ang iba't ibang dental instrument at kagamitan, driver's license, cellphone. Kasong paglabag sa Republic Act number 9484 o Philippine Dental Act of 2007 ang isasampa laban sa kanya. Sa Davao City, sugatan naman ng isang lalaki matapos na ito'y hatawi ng baso ng kanyang nobya sa Barangay 8A, Davao City kahapon. Ayon sa ulat ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, nirespondihan nila ang ulat na may nangyaring away. Nalaman na ang naturang lalaki ay hinampas ng baso ng kanyang nobya na si alias Mina. Mabilis naman itong isinugod sa ospital matapos ang naturang insidente. Sa Mati City, Davao Oriental, nakuha na naman ang CCTV footage ang naganap na pang-hold up sa isang negosyante na nagmamayari ng motor shop. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Don Luis sa Barangay Central, Mati City kagabi. Ayon sa kwento ng biktima nga si Jacob Ridulia na nasa labas siya ng kanyang motor shop sa Don Luis sa Barangay Central nang ito'y lapitan ng nakamotorsiklong dalawang mga suspect. Dito tinutukan siya ng baril. Walang nagawa ang naturang biktima kundi ay bigay ang kanyang kwentas na nakakalaga ng 300,000 pesos. Sa ngayon ay inimbestigahan na ng Mati City PNP ang kuwang CCTV footage kaugnay ng naturang pang-hold up.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oh?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na huwag tang usap.
6: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
0: Ginap ng alas 7:35 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hatid naman ni Jam sa Palma Hill.
7: Matagumpay na isinagawa ang Focus Group Discussion o FGD nitong September 22 ngayong taon, binabahagi ng feasibility study para sa planong pagtatatag ng Davao Oriental State University o Dorso Caraga External Classes sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Dumalo sa talakayan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad na nagbahagi ng kanilang pananaw, pangangailangan at mga mungkahi hinggil sa posibilidad ng pagkakaroon ng mas malapit na access sa higher education para sa mga residente ng Caraga. Layunin ng FGD na makatulong sa pagsusuri sa kahandaan at pangangailangan ng komunidad bilang bahagi ng feasibility study. Itinuturing itong hakbang ang sa patuloy na pagsisikap na mailapit ang oportunidad sa mataas na edukasyon sa mga kabataan at residente ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Malmahil, nagbabalita.
0: Ganap lang alas 7:36 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Kung saan ay pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Osamis City ang koordinasyon sa pagitan ng Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management o DA, BSWM. Kahapon sa ginawang pakikipagpulong nito kay City Mayor Sama Norman Puentes, tinalakay ang mga posibleng programa at hakbangin para ipalakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya, lalo na sa sektor ng agrikultura, pagpapatakbo ng lupain, sakahan at ang kinakailangan sa programa para sa patubig at iba pang mga aquaculture. Masa naman ang dalawang panig sa isinasagawang koordinasyon sa pakikipagtulungan na rin ng, sa national government ay matulungan na mapaangat ang mga programa direktang makabenepisyo ang mga magsasaka at ang komunidad. Alas 7:38 ng oras, samantala sa lalawigan ng Cotabato. Isang tagumpay naman para sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ang pagtaas ng produksyon ng palay sa probinsya batay sa pinakabagong datos inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong araw ng Lunes. Sa limang pahinang special release ng PSA, abot sa 10.45% o katumbas ng 209,456 metric tons ang naitalang produksyon ng Cotabato Province sa first semester ng 2026 kumpara sa 189,647 metric tons ng kaparehong panahon noong 2025. Ang naturang pagtaas ay iniugnay sa pagsisikap ng Kapitolyo, ipatupad ang mga programang katuwang ang National Rice Program ng Department of Agriculture na siya nagbibigay ng dekalidad na hybrid seeds sa fertilizer at ameliorants at insecticides kasama na ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa pagpapalakas ng implementasyon ng Cotabato Rice Revolution Program na nagkakaloob ng abono sa ilalim ng 222 scheme mula sa Kapitolyo at 15 LGU. Nakiisa sa programa, parte rin ng pagsisikap ng National Irrigation Administration o NIA na tiyakin ang sapat na tubig sa mga sakahan at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PILMEC na namahagi naman ng makabagong makinaryang pag-agrikultura. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist mula November 2026 hanggang unang semester ng 2026, nakapamahagi ng OPAG na sa ilalim ng Cotabato Rice Revolution Program ng nasa 26,376 bags ng abuno na ginamit naman sa kabuuang 13,188 hektaryang sakahan. Ang comparative report ng opisina, bago ipatupad ang CRRP, ang mga nabanggit na sakahan ay may average yield na 4.76 metric tons kada ektarya para sa inbreed at 5.57 metric tons kada ektarya para sa hybrid. Sa panahon ng implementasyon ng programa, tumaas ang average yield ng 5.60 metric tons per hectare para sa inbreed at 7.75 metric tons naman para sa hybrid. Ayon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, ang pagtaas ng produksyon ng palay sa probinsya ay bunga ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga magsasaka, kabilang ang pagkakaroon ng dekalidad na planting materials at sapat na abuno. Binigyan din nito na malaking tulong ng Cotabato Rice Revolution Program na itinataguyod ng provincial government, particular na sa pagpapataas ng ani ng mga magsasakang nakinabang sa naturang programa. Samantala, nakatakda namang magkipagpulong ang pamahalang panlalawigan ng Cotabato sa Tibo Cure Philippines, isang charity hospital sa Davao City na nagbibigay ng libre o murang operasyon na para sa mga bata na may kapansanan o physical disabilities. Sa pakikipagpulong kahapon ni na Cure International Clinic Director Michael Holland, Cure Philippines Executive Director Peter Cules at iba pang mga kinatawan ng organisasyon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, tinalakay ang magiging papel ng probinsya lalo na sa paghahanap ng mga pasyenteng sa ilalim sa mobile screening at procedures. Nagpasalamat naman si Governor Mendoza sa Tibo Cure sa pagpili sa probinsya na isa sa magiging benepisyaryo ng kanilang programa. Sa mga balitang pambansa, posible raw na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa Pasko sa bansang Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, wala silang nakikitang indikasyon na maaring bumalik ang presyo ng oil product sa pre-war levels, lalo na sa patuloy na pag-alala at paglala ng tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na kung ang exchange rate at sitwasyon sa gitnang silangan ang pagbabatayan, inaasahan nilang hindi pa bababa sa pre-war levels ang presyo ng langis. Posible pa anyang mananatiling mataas ang presyo nito hanggang sa Pasko.

Samantala, maglulunsad ng panibago na namang nationwide transport strike ngayong September 29 hanggang 30. Ang grupo ng piston para sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel. Ayon na sa grupo, nasa 70,000 jeepney drivers at operators ang inaasang sasali, kasama na ang mga grupong kumakatawan sa mga manggagawa, urban poor at commuters, kabilang sa posibleng maapektuhan na lugar, Metro Manila, Antipolo, Espina, Monumento at iba pang lugar sa Kalakhang, Manila. Kabilang din sa panawagan ang suspensyon ng fuel taxes, pagbuwaga sa oil deregulation law, dagdag sahod at fare increase.

0: Samantala, ipinaubaya naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang magiging desisyon para sa petisyon ng transport group na humihingi ng taas pasahe. Ayon naman sa kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, tinatapos na lamang nila ang pagdinig bilang bahagi ng proseso. Mahalaga na hindi lamang panig ng transport group ang pakikinggan, sa halip ay ang panig din ng mga mananakay. Umaasa ito na hanggang sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon sila ng resulta sa naturang pulong kung maaprubahan ba o hindi ang hirit sa taas pasahe. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nagkaroon naman ng magandang resulta ang pagpupulong ng US President Donald Trump at ang kausap nito na miyembro ng Iranian delegation sa United Nations General Assembly. Sinabi sa ulat na umabot ng hanggang 3 oras at isang magandang pagpupulong. Giit naman ni US President Donald Trump na mayroong 2 opsyon ng Iran sa pagtugon sa peace deal o ang tuluyang pagkasira ng kanilang bansa. Magugunita makailang ulit na nagbanta si Trump sa Iran kapag hindi tumugon sa peace deal at hindi tumigil sa pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz at maglulunsad sila ng malawakang pag-atake. Dahil sa naturang development ay inaasahan naman na bababa na ang presyo ng produktong petrolyo matapos din nangako naman ang Saudi Arabia na mamadaliin ang pagsasayos ng kanilang oil refinery matapos na ito'y nasira ng atakihin ng mga miyembro ng Houthi rebel groups ng Yemen. Samantala, nagpahayag naman ang kagustuhan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkakaroon ng trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin at Amerika para matigil na ang gera. Sinabi nito, handa siyang anumang oras at dapat gawin ito kaagad. Dumalo si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kung saan nakasalamuha nito si US President Donald Trump. Sa nasabing pagpupulong anya ay naging mabunga kung saan kapwa nilang nais ng tuluyang matigil ang giyera. Sa balitang pang-ekonomiya, pinirma na ni Finance Secretary Frederick Goh ang resolusyon na nagtatanggal sa buwis sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Isinigawa ng kalihimang anunsyo sa kasagsagan ng budget hearing ng Senado para sa budget ng Department of Finance. Nananawagan naman si Senador Bongo na dapat suspindihin ang fuel excise tax dahil sa nagaganap na gera sa gitnang silangan. Subalit paliwanag naman ng Department of Finance, hindi nila tanggalin ang excise tax sa diesel sa gasolina dahil magre-resulta ito ng pagkalugi ng bansa ng nasa 12 billion pesos kada buwan. Dagdag pa ni Go na kapag natanggal ang buwis sa gasolina at diesel ay malaking pakinabang dito ang mga mamamayan. Na malakas gumamit ng konsumo ng diesel at ng gasolina. Sa balita sa larangan naman ng sports, handang-handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa pagsabak nito sa Singapore Open. Makakaharap niya sa main draw si Tatiana Fruzuruva ng Russia sa laro na gaganapin naman sa OCBC Arena sa Center Court. Ito ang unang pagsabak ni Alex sa Singapore Open at ang unang pagharap nila ni Fruzuruva sa round of 16 na gaganapin sa darating na Huwebes, September 24. Nakapasok si Fruzuruva sa round of 16 matapos sa talunin ni si Sofia Kostulas ng Belgium sa score na 5-7, 7-6, 6-2. Habang nakamit naman ni Alex ang first round bye bilang number 3 seed. Nasa pang-anim na seed siya bago pa man mag-withdraw sina Jessica Pegula, Diana Schneider at Surana Sir Stia sa WTI 500 event. At sumayong kabuuan ng paghati ng mga paunahing balita, itinampok ang umaga po ng Wednesday, 23 sa buwan ng September 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to, sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis-bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
5: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ka ba? Wa babur halos di naman mapalong pre.
6: Unsang gipatay kuno sa iya?
5: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
1: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
7: Enjoy the music.
1: Joy FM.